0: Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edi no obet said ye we no we ya wagne se wo boni nyina wo techere ma be ya tofom na Nebukadnezar wadamfo bi ye fre ba ko nabu sradan
1: ana nabu sasban
0: ana ye wo ba ko so nabu sasban sa nabu sasban ani nabu sradan wo madafo ni Nebukadnezar isanka urade din enti ai te se babone
1: atala
0: wa Zimbabwe
1: Mogabi
0: sampa ifuwa wemiye nu tienye papa tienye na wose weye democracy na sango fuwa webe tufu democracy ebe jina
1: yeah,
0: ebe jina tienye papa eti Nebukadnezar de lonko bo sa anamfuwa ya niye flo wamu Nabu Sasban ena Nabu Sraban wamu na no omutu Nebukadnezar fu wose odeba akosu ye na nkobia hene tie eti se omampanyini se wanya ne no maye ya na efri minister sa etwa de ho ahia
1: omna amwa no
0: nkofo a wodi wo mo ho bo wo mo no ehia ye papa eti se oman we ankoye ya national council fo empanfo yankopon ba busa won ministers empanfo a etu omampanyini fo
1: council of state
0: Tienye papa. Nyankupo bebisa wamu.
1: Peace Council.
0: Asumdiye ntimi ameura di memwa. Nyankupo bebisa wamu.
1: Yeah. Christian Council.
0: Sampe ifuwa wamu cha abayinu huwe shia. Tienye papa. Hey, bagana ane ura di amwende jatuma.
2: Yesia, ura di bebisa wamu.
0: Ura di bebisa wamu.
2: Shamochi.
0: Efisa muhona, ura di beji.
2: Akrano.
0: Ahone fri.
2: Yeah.
0: Tienye. Etini pa wudu uwa bonu no. Nebukadnezar de lonko bo sa nabu sradan nabu sasban
1: wo dance kwa
0: wo motoatoa so wo nyina dine ye nabu tieniye papa nabu na so sa na no nkasa so ye Nebukadnezar etutumu se din ne kura na wo no mo form ye na mo de ma no etie ko wi ase no sa nkofo we ma wotu nyankopon mla eba se punishment eba no nyankopon twa sa nkofo we jai e di aketue ne nyina ade koma na Nebukadnezar ko da mu ewira mu awinwira
2: ani aboa
0: awinwira tieniye papa awinwira eti ukọ Proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan sembo Proverbs 13 eti wose eni enyansafo emo
1: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
1: no de bon kwaseafo
0: na de ode no ho bon kwasea no
1: ohuna ma
0: tio eni enyansafo emo
1: na dane onyansafo
0: na wada ni wonyansani
1: odo bon kwaseafo
0: na do odo ho bon kwaseaho a
1: una mane
0: tie wede ni ye papa sha odo ho bon kwaseaho a
2: bada na kwasea
0: ube nya problem tie asem ni ye na tie ni ye ena ye bisa ho sha no pai why na odo ho bon no
2: how too for
0: dia all too for no eh dia all too for no dc who ye dc coordinator awo wo district secretary
2: treasurer
0: wo mu nyina twa ho ahia ehyanka urade ni wo mu ni wo nyina na aka bom ena mu ye district no
2: pagya oman no
0: mu pagya oman no e urade si mi sa se
2: no do ho abo
0: wo mu mo twa ho ahia no
2: su ti sey
0: wo mu su ti sey wo mu kire wo se gana sika ne yenche ni
2: ana se faisi se oman no
0: ana se faisi se district no ana se fasi se kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mpuntunyuma bi e baye no na mayenji 20%
2: fasi
0: ho wo mo atwa wo ahia no ishaka urade din
2: amen
0: wo ye headmaster empeifo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
2: mo fa adwen
0: wo no wo mo fa adwen a wo sha wadwen mu a ababa ino omude ba yenfa sika we mata ho school books no yakwaje ni 200
2: ntimo mokaso
0: yenye yenchen 300 yemane nya 300 school tade ne yakase yempam ne yenfa binto so ne yento ma won sebe yebenya sika gu yebotom nipa wo do ho abono no echre usuban tiendiye papa dia wo do ho abono hia eti bible ne se ani anyansafo Proverbs chapter 13 no
1: 13
0: verse 20 no wase ani anyansafo mo.

0: se wi asoro mo bua mo nu panyini bia na bia se na mo be no fa wa so fam me hwiri na bra obetia be si no na wo bo hu se wo yakopa asem e ba che so pa
1: 34
0: verse 16 john sam kai
1: enunu mu a
0: enna no pan sema me be ka chere wo so wo enunu mu a
1: tie yei
0: u de tie sema e ba wo jen
1: asoma me nsem
0: na wo de nya asoma wo yakopa asem e ba wo jen
1: sa
0: job chapter 2 no 21:1-3
1: job 21
0: the one thing was to say
1: na yobu je jesus say
0: na job ka say
1: tie
0: tie
1: na mutie me kasa
0: na mutie me kasa
1: na ye nyemu arehwe
0: na nsem ye ba wonchei anya wa rechechere
1: munya mema
0: na bible say munya meni
1: na me nkasa
0: na me nkasa
1: na me nkasa menyie
0: na me kasa me wiya
1: what the fell
0: praise god
1: hallelujah
0: na no pe ye blaya wuti onyankopo ahyami bibibia la wo ye ana bibibia la bible say tie me na me kasa me wiya wakoso aedia wo ye no
1: sa
0: na wiya se na da on menia se wonu oguo ne ani die pa wo sa asase wo su a onkwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa
1: sa
0: because say wo show my way ma ye tisese ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahom blasie no oguo pa firi wo my way mu ena na na no pe onyankopo sesie me sha me famle because wo sha onyankopo na body a obo ye no a Yakopo ba Adam to ono ohwehwehye Adam di obuo be ma no ka emi ma me ba
1: amen
0: na ebra Adam anfa obuo anfa ma Yakopo wa otu Yakopo asema nu muguye no mu hu se dia esiwie Adam etiamire bia no dia wo hye na se no se wanfa obuo ne ani die ama no a e din so obetumi akwa

0: Mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12.
1: Exodus 20 verse number 12.
0: Aha.
1: Wasi diwaja ne unani.
0: Ana Yakobo de ne mra edi kan eba no. Ana oka se diwaja ene unani.
1: Na wona awale sasa.
0: Ansha na wonka na edi ade awale. Eti so wo ona se umu ade a edi pa se obetumi anyina che. Eti Moses de mra nsham na edi kan ba ye no. Ewurade se etro shire mu. Se diwaja ene unani.
1: Na wonka na awale.
0: Na wonka na etumi edi ade awale. Ode mrasem ne bo we bubu ye no ewade sade eba mrasem eto so bi no esable Moses no no sade atro de ashem de Deuteronomy chapter 5 verse 16 no sade atro de ashem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wase sey
1: diwaja no nani
0: no ewade asa atro ashem se diwaja no nani
1: se ewade nyankopon
0: ase se ewade nyankopon ase wo
1: no na wale
0: na onkwa na ye de ade
1: awale na si wiye
0: na eno ase ne betumi ase wiye
1: sa
0: enne mlatie ne maba wa won nam babla bo fo bi prison ya dia wo mu gu nyina kire se obua ne ne dia wo se onipa de ma panyine ne na wo fo no wo mu nibi
1: ebi ni ho
0: wo mu nibi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye kye no a na bible se anke se nipa no kra no anke ye mu na nimtia but se wo ma wanu tia panyina ne yesu abuo kun so okko Deuteronomy chapter 21 verse 15 na Tai wa mami.
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15.
1: 21 verse 15.
0: Let's say baba wa uti me ne na ni awra wo bua. Se uti mu gbo modu ga na ko pe bi. Exodus 21.
1: Exodus 21.
0: Aha.
1: Verse number
0: 15 to 17.
1: 17.
0: Aha, what say?
1: What say? The obo naja
0: and the obo se ne na no.
1: Amen
0: mami fa.
1: Amen.
0: Titi no. Se uta wo panyini so a, na yesi wa bu okun.
1: Eh.
0: Na so krofa ko wiade na odi ame a. Na baba se me ye mu na ni mutia.
1: Sa.
0: Nesu ena blantie pa baba wa wo musheshesheshe ye che krofo na okobonu bi
1: eh
0: wo ye mo bokra ase ne krofo a ya che no na okai verse 17 na wo se sey
1: your dumi naja
0: nti bible se obi bia la odumi naja
1: ne nano
0: ana sha ne nano
1: kunu onkunu
0: bible se sey ni pa ne yade ade nti tete no se wo ya kra na se wo mu ade wo nu obu ani ani dia na bible no me yesu abo ne akum
1: yes
0: eti ne mlatie ne maba wa ne mo sesu a mo ni nyame suro ni obu na mo ni ya obrasie no ene de mu ntie me ne pa
1: so bo kwani
0: na opese wo ko wani mu a na opese uye ye na otumpo wa blabom na wunyini na obeye minister wunyini na obeye mp so opese otum ko wani na obedi wo mampanyini a disa wunya wo buo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntum nko yanim nyina akere sey ye na obuo ne enidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trust me ka sey Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti nyakopa asem no
0: aha twaso e
1: eno me nka de oye naja
0: ene bible ne ka sey eno me beta obi a oye o naja
1: ene
0: ne na

0: de ni yo ho saa ye hese
1: kwari bodu
0: akoya obi akofa de yino ne na busuafo e na oba na busuafo kekra kekra kekra je gaura de
1: amen
0: ye busa wo mu kwanso a na kire se teacher ni no degwa na ne yire ne maame ni jiga na okofa adua bi anke na so na ko de bona pampam kofu obi yira saa ba je nkoko asara wi aka
1: wa she
0: Bible say eno yonko yire enna
1: na fa hu so ma ngu
0: mu what is the choice of
1: nature obari ma ofo obari ma yire
0: be ma biela ofo obari ma bi
1: yire one yonko yire sa wadie no
0: one yonko yire sa wadie
1: no ku obari ma no ba wa sefo no
0: be ma waye diade
1: waye wa sefo no
0: ti asem ni ye
1: kan nyina
0: okwa Exodus chapter 20 a
1: verse be be kanaja
0: verse 14 down no tro no kan sem bi wo ho
1: Exodus chapter 20 verse 14
0: o se sey
1: wa sey en sa wadie
0: awade anyade
1: ense no
0: obi yire nko ho
1: ne kura praja
0: na obi kuru so anyade
1: enko ho
0: young girl come ade ne ma me fo na epiepia nkwala no etikon owo yira na eden
1: adei onu kwa ne ma no
0: ehyeke urade
1: emen ma kura do cheme ma
0: owi ase de obi ahwehwe ne ti o one ne mpre unya proto ba akokura firi ma
1: eye
0: mahu wajiri bia maami pan mu bia piapia ne ba ketuade ama no se one wajiri no entwempra na so nya proto mie do kura mpo enye bad young girl 23 years owuo ya bia
1: dwon ntiasie
0: ekuro mbo no bia ntiasie ekowi asie saa ye obi kunu no wakotena ho ene ye kunu even wa amodua na se wonam wirampo no de na no ka wo problem
1: wo pira
0: obi yire because wo nyankopon na yesu no bible no se oyo nyankopon nunkufu a otu ejanma mumu ye ka enti nyankopon kura no oyo nunkufu a otwe nunkunu nchenge urade
1: amen otwe kura
0: tiemie na osense ya wade na wo to asem de so a Exodus chapter 20 verse 14 down to 17
1: and sawade e mokro no
0: e mokro
1: eni yonko ehun adanse kru mu e mo ni mro yonko fie
0: ti asem ni yo
1: kan nyina
0: nti obi yire kru ade ye kru no bo
1: ne kru pa
0: ja bo wi ya wo na ye de
1: wa ko fa
0: ti nti so fo obi yira the same time no wo san ye kru fo
1: e an robbery
0: wo sade na nya wo de na wo wi ya ho akwa ye de
1: akofa e mo ni mro yonko yire
0: na ti de shon sam ne kan
1: e mo yonko
0: wo ni mro yonko yire e ma wani mre
1: ana onkuwa
0: onkuwa
1: ana fra ana nantwie ana frumu ana biblia ya yonko dia
0: biblia la ya yonko dia no ema woni nya dia
1: de emre
0: emre especially yonko yire
1: eh ho de e serious
0: abrante so pese wo tra wiase nyimi cha aya sho ho shi ye pa mame ne titi sika ma wo de mame no titi sika ma wo wa promise wo beto ka che wo enso sho ho ye un kwahu hia pap sema mi pe mu na na ya hye ne da ablantye
1: obase
0: jino un kwahu
1: na kura paja
0: hu ablantye be 26 years a wo ta be 55 years hu a enya sem ketwa
1: akwa na obod
0: ablantye ne bo se
1: aja obod
0: uye bold
1: he se nu koso ja balas fa
0: na awurade amwa wa ubewu nkwase awuo yes yo nkwase asie
1: ne kura paja
0: ye ye waye nkwase ayie jam gaurade
1: amen
0: na nkofo abesa nkwase aka
1: ne kura paja ka
0: abetua nkwase aka edi nkwase aduane
1: kan nyina
0: okay efe ye ni na tie ni ye pa
1: an bache sho sho no
0: nkofo ayiri nti ablantie ya otwika oduru kwa mo ba bia no wa paki omo mu chinto sikei
1: eh no asoman meeti no
0: ejuma mo ya
1: no asoman meeti no
0: ene kago drivers wo motwe bae emu 80% from Kintampo to Takwa Kintampo to Pistia Kintampo to Accra Kintampo to Asamankese obegina kwan ba 44 times
1: eh ko fa yiri nti
0: wo ba no wa chada to ba yiri special hallelujah
1: amen
0: na ba bi obeduru bia obemba meeti ni na sifom ayi bi agu ho bokonda wapake kada si baby na wasoma meeting ni no nshanke urade
1: amen

0: yɛnkɔ Genesis chapter 24 verse 1 to 4
1: na yɛmu sɛ yɛwo sɛ hwannom ne ɛma awadeɛ wɔ bible mu
2: Genesis 24 1 to 4 no
1: bible no sɛsɛ
2: wɔhwehwɛ yere ma Isaac
1: hallelujah
2: amen
1: ɔse wɔhwehwɛ yere ama wan Isaac na wan na hwehwɛ yere ma Isaac yɛnkɔhwɛ sɛ yɛ asɔfo akɔ
2: na Abraham aba akokora
1: na bible no sɛ na Abraham aba akokora
2: na ɔdi ɛna pii
1: na ɔdi na bebree
2: na ɔde hyɛ Abraham adi nyinaa mu
1: yɛ hyɛ Abraham adi nyinaa
2: mu na Abraham ka kyerɛ nakoa sɛ
1: na Abraham ka kyerɛ nakoa sɛ
2: ahwɛ deɛ ɔwɔ nyinaa so
1: nakoa ɔhwɛ deɛ ɔwɔ nyinaa so
2: fa sɛ ka masene mu na mɛma ɔka awurade ɔsoro nyankopɔn
1: na mɛma waka awurade ɔsoro nyankopɔn ntɛm
2: sɛ ɛnwale kenafoɔ
1: sɛ ɛnkɔnkɔwale kenafoɔ
2: a metu ɔmu ma bi ma memba bɛma
1: ka ɛmi ma mepa
2: amen
1: ɛti fitiaseɛ no Abraham ɔna ɔwo Isaac
2: yes
1: wɔno ɛna ɔma Isaac awadeɛ hyɛka awurade din da
2: amen
1: sɛ wohwɛ Genesis 2 na wobɛwo sɛ onyankopɔn na ɛbɔɔ adam enti ɔbɔ adam wieɛ no ɔno nyankopɔn no ana ɔkɔpɛɛ ɔbaa ɛde ne yɛde ade
2: ɛbrɛ no
1: adam enti saa foundation no ɛna Abraham yɛde ade ɛtoo so because adam na ne papa ne onyankopɔn enti ɛwɔ sɛ onyankopɔn na ɛde ade ɛwale ma no ɛna wohyɛ deɛ ɛrekɔ a Abraham so bɛtoa so ma Abraham ankasa ɛna kɔpɛɛ ɛyere ɛyɛde ade ɛma ne ba
2: saa
1: ɛnɛ sɔfoɔ tumi kɔma ɛsɔfoɔ tumi kɔfa ɔbaa bi de no kɔma awade a abere a ɔmaame no wɔ papa anim ho ahwe saa awadeɛ no ɛyɛ nome papapapapapapa enti ɛnɛ ama awade guo bebree ɛrekɔ so because deɛ onyankopɔn hyehyɛ no nnipa pɛ sɛ yɛde deɛ onya ɔse wɔkyerɛkyerɛ me kwa ɛne wɔhyehyɛ nsɛm a nnipa yɛde ade ahyehyɛ enti wokɔ Genesis 29 no a Genesis chapter 29 no verse 14 so ɔsesɛ
2: verse 14 no na Laban ka kyerɛɛ no sɛ ampa
1: ampa
2: woyɛ me dompe
1: woyɛ me dompe
2: ɛne me honam
1: ɛne me honam
2: na ɔtaa ne nkyɛ bɛyɛ bosome
1: na ɔtaa ne nkyɛ bɛyɛ bosome
2: na Laban si Jacob sɛ
1: na Laban asi Jacob sɛ
2: ɛnam sɛ woyɛ me nua nti
1: ɛsɛ woyɛ me nua nti
2: wobɛsome kwa anaa
1: wobɛsome kwa anaa
2: kyɛ me deɛ mefa nyɛ wakatua
1: kyerɛ me ɛsom a wabɛsome no kyerɛ me deɛ mefa nyɛ wakatua
2: ɛsɛ Laban wɔ mamaa baanu
1: na Laban ɛwɔ mamaa mmienu
2: ɔpɔne din de Lea
1: bɛyin ne de Lea
2: na kuma ne de Rahel
1: na kuma ne de Rahel
2: na Rahel ani ma yɛ miamia
1: miamia
2: na ne ho yɛ fɛ
1: na ne ho yɛ fɛ
2: na ne mu onyam
1: na ne mu onyam
2: na Jacob dɔ Rahel
1: na Jacob adɔ Rahel
2: dɔ kan sɛ ɔba kuma Rahel nti
1: ɔba kuma Rahel nti
2: mɛso mu mfie nson
1: ɛmi ma mepa
2: amen
1: ɛti aha so Rahel ɛna de ne ba ɛma Jacob
2: yes
1: hyɛkɛ awurade din da
2: amen
1: ɛti ɛyɛ ahyɛdeɛ a ɛfiri nyankopɔn so bɛsi Abraham so a ɛtoa so a ɛba na verse 28 no bible no hyehyɛ
2: na Jacob yɛ saa
1: na Jacob yɛ saa
2: ɔdi ne nkyɛ na ɔtwe no ɔde ne ba Rahel ma no awale
1: ɛsan so yɛde ade
2: ɛma no awale
1: hyehyɛ awurade din da mehyɛ bible no mepɛ quotation baako pɛ kyerɛ sɛ asɔfoɔ ɛna ɛma awadeɛ ɛma ɛnɛ awadeɛ kɔ akɔyɛ problem ayɛ kɛse ama ɛnɛ mmerakyɛ no mabaa wɔatumi nwale
2: yes
1: ɛna wokɔyɛ ɔbaa ho adeɛ wɔ fie a yɛse fa kɔ asɔɔdɛ nkɔbɔ nkwahyeaka ansa na nyankopɔn agye atom mepɛ quotation baako pɛ kyerɛ sɛ wokɔyɛ ɔbaa ho adeɛ a ɛgye sɛ ɔde kɔ asɔɔdɛ ma ansa na nyankopɔn agye atom na wonya de bla me pɛ magya preaching kɔ Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 22 verse 16 na yɛnhwɛ adeɛ bi wɔ hɔ
2: Exodus 22 verse 16
1: ɛyɛ ahwɛ quotation hyɛ no so ma me
2: wɔse nnipa ntam nsɛm ho mmara
1: aha
2: so bi kɔdada ababaawa a wɔnye no awadeɛ
1: ɔse so bi kɔdada ababaawa a wɔmfa no ma no awadeɛ
2: ɛne ne daa ma ne ma ɛtiri adeɛ
1: ma ɔma ɛtiri adeɛ
2: na ɔnwale no
1: twa ɛmi ma me
2: pa
1: aha toa so ɛ
2: sɛ n'agya ɛmpere
1: so
2: ɔde ne ma no
1: a sɛ ɔde ne ba no bɛma no a
2: ɔnka
1: ne
2: sika ma
1: halleluya
2: amen
1: ɛti ɛyɛ ade a mmara no mpo fiti nananom abrɛ so bɛduru moses abrɛ so nyinaa no na onyankopɔn hyɛ mmara ɛma ɛna ne agya ɛna ɛma awadeɛ ɛnɛ saa tumi no asɔfoɔ na jeffrey ɛna ne yɛgya nsɛm
2: yes
1: hyɛka awurade din da
2: amen
1: ɛnɛ wokɔyɛ ɔbaa ho adeɛ a yɛse ɛno deɛ nkɛ ho koraa ɛno yɛ the beginning ɛfɛ na ato nkwahyeaka a wahye yɛma wobɔ ɛnanom ɛne yɛgya nom yɛde bible no kyerɛ mmoa wu sɛ nnɛ sɛ wokɔ ɔbaa bi fie no akɔyɛ ne ho adeɛ no n'agya ne ne da asɛdeɛ bi a ɔmbɛhyɛhyɛ wo no wotumi tua wie a wowie pa ɔbaa no abɛyɛ wo yere halleluya
2: amen
1: Deuteronomy no chapter 22 verse 16 ye uya na wafa 28 na aka ho
2: Deuteronomy 2 verse 16
1: 16 was say
2: sabafo no eja enkan kire empanifo no se
1: na abafra na ja enkan kire empanifo no se
2: Medeme ba mama obelma yi awale
1: Medeme ba ema obelma wei awade ye
2: enso ompani bio
1: enso ompani bio
2: na hwe
1: na hwe
2: wode enim guase sam
1: hallelujah
2: atene so
1: o kan story no a wose medeme bai ema de ade obelma yi awade ye
2: sa
1: na chese eja ena ma awade ye ena ena ma awade ye awo at verse 28 no wose se
2: verse 28 no
1: wose se
2: so obelma bi hunu abafra oye obebu no
1: eti so obelma bi hunu abafra oye obebu
2: no awon fa na ma awale
1: won fa na ma awade
2: no chene ne da
1: no
2: ohunu a
1: na se ehunu a
2: ene obelma a won ne da ye no
1: ene obelma won ne da ye
2: no e ba baba no eja ema na ema baba won eja jute
1: onko ma sofo
2: dabi
1: eja
2: oma baba won eja dabi
1: pastor
2: dabi
1: reverend
2: dabi
1: apostle
2: dabi
1: uko hu baba won bi na so pe na so ba wa no a Bible no se koma baba won eja ne na
2: jita intabena duonu
1: aha to aso e
2: o se ma baba won eja intabena duonu
1: aha
2: na onya ne yire
1: na onya ne yire
2: so bre na sintie
1: hallelujah
2: amen
1: eti aha no Etra yen sai, Evadi she mu kana. So uku hu ababa e webi na ope no. Na ko hu na ja ne ne na. Na de on beka tu anim no ye wie pe, wa wie.
2: Enu anu.
1: Bible so wie a, abaye we ye.
2: No ni awale no.
1: Eti wa de sham no, ene Bible m. Ka e me ma me pa.
2: Amen.
1: E ye Pentecostal church se na dwe no mo ahyehye. Wo mo policy se de ebe ya, e ma no. Enu na ma na Pentecostal church se ne ma di guma wo mo nsakraye no. Because adwe o mo di ko nyina ne se e ya wade. Wɔm polisi awade no sɛde ɛbɛ ya wɔm bɛnya kwan atwe maa no na mmom ɛnyɛ onyankopɔn hyehyɛeɛ ka ɛmi ma me paa
2: amen
1: amen nɛ hwɛ deɛ ɛkɔ so ɛtu wokɔto baabi a yɛyɛ wo agyina yɛahwɛ mɛma bɛma no n'abusuafoɔ no a ɛdin no yɛte hɔ hyɛka awurade din daa
2: amen
1: ɛna ɔma ɔmo yɛ dada no nyinaa yɛ maa no abusuafoɔ ɛne n'adamfofoɔ because ɛka a bɛma no ɛbɔbɔ no ɛma na busuafoɔ nya deɛ a ɔma ɛde ade ɛbɛtu aka ne bi ɛtu ɔma ɔmo yɛ wɛdin dede ɔdede wo dodo hwehwehwehwehwe ɛwɔ wɛdin na se nyinala ɛyɛ ma na busuafoɔ because woyɛ attempt sɛ wobɛwale a one sika a ɛwɔ sɛ wokɔɔ maame hɔ no ɛso ate halleluya
2: amen
1: deɛ kɔ wɔwɔ faase hɔ no ɛso ate deɛ kɔ wo nuabaa hɔ no woyɛ attempt sɛ wobɛwale a afei sɛ womaame kora frɛ wo sɛ brɛni sika a woka kyɛ ne sɛ wonim deɛ si womaame no nkasɛ nim deɛ si w'ani so tuwato obuase na uwali wiya efe no me nyina toto ye wiya efe wa shashia shobu ne problem ama no hallelujah
2: amen
1: efe uwali wiye pe na uma me pe mwa efe usa ka kire ne sesese de onu misha ma wale anya te sha fresh no hallelujah efe na emwa ekọ bema no na nebushafo nchai no ebla bema be wale se kim na swati etu kwa waje na sia ema no a wo mo eye wo de na se eye dede nyina eye oba no na busuafo na danfofo bako na meme na busuafo na edin because e kana eba no ebe ma emo a na wo mo wo fa no edebo a wo mo no e so ba de ade etu wo sha wo de ka na ekwa ya hwe hanke chefo no oba na busuafo no ehin no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo ho eka because enya de o mu betua bi hallelujah
2: amen
1: ana be ma na busuafo no so ehim no boko she kofi ye kwame ese wa wali die na ekọ maako enti enti onyakopon sense na ni gie wade ho nti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 onyakopon hyehye awade kama awale ya di onyakopon ni je ho papa dia po ko obie first Corinthians 7 na ya fa 38 ni nka ho na ya fa ehwo no enshi na ya mla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 verse 38
2: verse 38 no
1: aha
2: o se enti dia odi ne ba baabunu ma awade no
1: enti baabunu no se di ode ne ba baabunu e ma awade no
2: oye no ye
1: oye no ye hallelujah
2: amen
1: enti baabunu no new testament nim kura no awade ntwa mu hallelujah
2: amen
1: efri Genesis ene ba blesso so ayi history nim ene ba prophet nim e ba manus prophet nim e ba major prophet nim ene new testament so afofele
0: she de ode ne babunu ne bababunu e ma wade no
2: wo ye ne yie
0: na che se new testament ni nyina no still ena ne eja na ede ade e ma wade e eti awurade se de ne ji awade wo nti wan hyehye awade sa awade ma ya problem e ma nimpa na mo mo gumu hallelujah se de be ya oba ene be ma betuma ken ho agbom na na se mo ka se mo ngo sha sase aso e ma no ai abam nti no awurade wa nyira nwale atawete se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi nwale no hallelujah
2: amen
0: che po genesis ne man genesis chapter 2:15-25 onyakopo ohyesha awade kama o se sei
2: na awurade nyakopo de onipa ne kodua
0: awurade de onipa kodua de ntro mo
2: se onno no nwe ho
0: se onno no nwe ho
2: na awurade nyakopo ehye onipa ne se
0: na awurade nyakopo ehye onipa se
2: tro mo nwe nyina dibi
0: hallelujah
2: amen
0: ko 24 no mame
2: 24
0: aha
2: santi
0: santi
2: na obalema beje neja
0: santi na obalema awurade da awurade enti ana o se sei sei obalema beje neja ene ne na
2: na odina ko bata ne yire ho
0: na odina wa kwa ade ade
2: akobata ne yire ho
0: akobata ne yire ho to aso e
2: wa ye ho nam kro
0: na wa ye ho nam kro
2: na obanu obanu dadaja
0: na wo mbenu no
2: ade dadaja
0: ta nshaka wadi dinda ete wadi shisha wadi no she genesis chapter 4 wa genesis chapter 4 verse 1
2: verse 1
0: aha
2: keni hebel
0: keni hebel
2: na adam hunu ne yire hawa
0: hallelujah
2: amen
0: adam hunu ne yire
2: hawa
0: nshaka wadi din
2: amen
0: wanka so hunu ne mpra ho
2: dabi
0: Adam hu ne yire
2: hawa
0: eti onyakopon hyesha awade ma Adam ne yifu meboa
2: yes
0: eti Adam ne yifu awade no onyakopon na ne hyira na de so
2: yes
0: wono na ba Adam ti wono na kofa oba ne bre no
2: sa
0: eno hyira so na be ya oba na okunu eti wose Adam hu ne yire
2: hawa
0: eti Adam na ne yire ye hawa ne yire ne hawa dado hallelujah
2: amen
0: eti obi ka jo se duaba na omukodi ye no eye Adam fa ifua na oye torofo because o fa wo yira enye adwaman ne wabo
2: dabi
0: hallelujah
2: amen
0: so fa wo yira enye adwaman o
2: dabi
0: eti wo se adam ho ne yire eti o yakopo bo oba na rodin ble be ma no
2: sa
0: sha ne yire eti eduaba na omukodi ye no wanfa no enye se adam ko fa oba ye eduaba na si duro num
2: babo na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babo sa mo nwire ntira de ya kire no
2: sa
0: wo se adam ho ne yire na oyade an
2: na onyinsane
0: na oyade ade
2: onyinsane
0: ene de ye hu ye yire o
2: dabi
0: ye hu ye mpra na ye nyinsane
2: sa
0: Bible no say Adam ho na yire na onyinhyan to aso yi
2: na wo king
0: na oyɛ de ade
2: wo king
0: ene so de ye hu ye mpra na ya wo kɔdwo
2: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
2: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onyakopɔ hyehyɛ awade e ma Adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwɛso ma me
2: first Corinthians 7
0: ai 8 to 9
2: Paul to awalefo ne sugyafoɔfo
0: Paul to awalefo ene sugyafoɔfo
2: na me kama che sugyafoɔ
0: ne na onyakopɔn ehyehyɛ awade enti wo se wo ka kyerɛ sugyafoɔ ne akurafoɔ se
2: ɛyɛ ma wo se wo tena wo se me
0: ɛnyɛ ma wo se ɛyɛ wo nsa nka wo tra wo se me
2: na sɛ wo ntumi hyɛ wo ho so
0: a wo ntumi hyɛ wo ho so a
2: ɛne wo nwale
0: wo nwale hallelujah
2: amen
0: enti awade yade awade ne gye ho pa
2: yes
0: wo se wo ntumi hyɛ wo ho so nti
2: wale
0: wale to aso e
2: na ɛyɛ sɛ wo bɛ wale
0: bible sɛ ɛyɛ sɛ wo bɛ wale
2: sɛ sɛ wo bɛ yɛ
0: hia sɛ wo bɛ tra wo no abura dwaman
2: yes
0: hallelujah
2: amen
0: aha
2: na ose ayeso obo wale
0: ayeso obo wale
2: sinse ho be yele yela
0: so so ho be yede
2: eti
0: problem 1322
2: ose de wonya ayile no
0: eti bible say de wonya yire no
2: wonya de papa
0: de wonya mpra
2: dabi
0: hallelujah
2: dabi
0: say de wonya yire na nya ade papa dia na che say de wonya mpra no wonya de bone
2: yes
0: bible say de wonya yire no wonya de papa
2: na wonya wade ho ni so
0: na wonya wade ho dia de
2: ani so
0: ani so hwe ko John chapter 2 verse 1 ese se urade na ni je awade ho nti Jesus Christ kura ba asase we so no over ono akasa kwa yefrashe
2: yes
0: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
2: yes
0: eti so ya brother baba oda se utie me na utete wo yire ana se utite ukunu waja ukunu yaya waja wo yire yaya na na se utie na se ubura jaman na se onye wadre so ba wale ya wo problem papa papa
2: sa sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
2: wanya de papa
0: ɛna so de obi nya yira na onya de bɔne
2: ɔyɛ ne bo nsam
0: kɔhyɛ awadeɛ sɛm wɔ wɔtwe hɔ kɔhyɛ trad kɔhyɛ kyɔhyɛ wɔfɛ kyɛkyɛ awurade din
2: amen
0: ɛma yɛbo mɛma na mɛma yɛbo mba ɛnsoronom a yɛbɔ yɛbɔ soɔ ne yɛdi yɛma nom akyi ne yɛgu awadeɛ ɛne yɛde awadeɛ no akɔyɛ gold yɛtɔn yɛma nom ɛti yɛtɔn ne ma ɔba bɛma no a na bɛma no hwɛ nkwahyia ka ɔkɔbɔɔyɛ a na ɔba no gyimi kakra bi a na asɛ dabam
1: etu amema na sika ya bam chaka urade di
2: amen
1: ni akwachia oba na chichan koko ase na yakuno because enoko wale oba ya di be 26 million 10 million
2: yes.
1: 5 million
2: yes yeso akura no
1: ya to akura no hallelujah
2: amen
1: kwala na dani gold ne diamond
2: getri
1: na ukobo sha ka wei na so oba do betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no ka nan a e dia na besi ofie ho chaka urade di
2: amen
1: take quotation na mami
2: John chapter 2
1: ah verse 1
2: kena yifrusia
1: kena yifrusia
2: na ade to so miensa no
1: na ade to so miensa
2: no oshia yifro kena
1: oshia yifro wa hifa
2: kena aw galilea
1: ah wa hifa
2: galilea
1: galilea aha
2: na yesu ne ne me mame
1: wo na yesu ne na mame ye de ade
2: e wo ho
1: e je san se awade e awade ade ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase
2: ai awale ase
1: awade ase
2: yes
1: se se awade ne ji awade ho pa
2: sa sa
1: ele dia wadia ho pa enti mletie no maba wa mumwali na munyan plantie no
2: eh
1: bachira bomodi sachira wadwen hallelujah
2: amen
1: che epistante chapter 4 no epistante chapter 4 no verse 9 no to 12 je the bible ne ka
2: sanga 49
1: aha
2: kichemu
1: enkron
2: enkron
1: ekodumienu
2: ekodumienu no
1: wose sai
2: benu yase ne baako
1: bible no sai nipa mienu ayesre baako
2: ebi se won bre market ya won ma
1: o ta se won mo ko bre e dey time anaje won mo wo ho a aketua pa e wo ho e ma won
2: sa
1: aha to aso e
2: o se na se na se ohwiase a
1: na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a
2: ba ko ba ma ne yo
1: hallelujah
2: amen
1: oba bi okuru da ho na anaje ba ko yale a ba ko ba ko ba ko hospital
2: yes
1: na won so a won wale ya won go da ho no wo yale anaje a
2: muntum chiwa
1: nketenkete ba chewu u bewu hallelujah
2: amen
1: ye ti the bible no awurade de gi awade ho no
2: yes
1: wose nipa bi eno da na do a wo ho beye won hye
2: beye won hye
1: hallelujah
2: yes
1: na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital
2: yes
1: to aso e
2: wose na ba ko fu a ho yase a obi nka ne ho no
1: ba ko fu a wo da na na do ketenkete chiwa
2: obi nka ne ho no e ma ne so no enuye
1: enuye hallelujah
2: amen
1: eti to aso e
2: be na so on ba nu da
1: na ba bro se on ba nu da
2: wo ho ye won hye
1: wo ho ye won hye
2: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
2: on ba si de na ye
1: hallelujah
2: amen
1: June July
2: eh
1: weather na ye cool
2: eh
1: January December eti je fo bre
2: yes
1: mu wale na mu nyam pona tue no ka emi ma me ba
2: amen
1: wo si se ni ba me nu wale no da wo ho ba ye won hye
2: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
2: be si de na ho ye won hye
1: o ba de na ho ye won hye
2: na so bitu omu baako a
1: na ebetu omu mu baako a
2: banu ni ba di asie
1: ni enu no ba di ade ba ka bom ni na di asie
2: na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem
1: na ba bro she ahoma she ebo homi ensa
2: ententem
1: na che se oba nu okunu ene ba
2: yes
1: ahoma ebo homi ensa no e ye oba nu okunu ene ba oba nu okunu wale ade ebeka oma ye mi ensa ye ba
2: yes
1: eti urade die because o tuo jakobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade
2: sa
1: urade obo ni obo awade se nipa firi mu mla na mo metra ni yensom no
2: yes
1: wa mo pransa yennyem ni yennyimu
2: dabi
1: shege urade din da
2: amen
1: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege urade ken wo malaki chapter 2 verse 14 no
2: malaki 2 verse 14
1: aha
2: wase na mokase
1: na mokase
2: enamde aso
1: enamde aso
2: ebi se urade ye woni omrantible mo yire
1: entem da si ni omrantible mo yire ebla mu jira for better for worse
2: yes sa
1: urade ye mu dansini
2: sa
1: ene for better for worse ni nya adwuma
2: dabi
1: shege urade din
2: amen
1: for better for worse no enya adwuma eye for better for better ye pade ye denko a
2: ye denko ade enwuno ba ye mpe
1: bema adwuma sey a na oba ahyase ni obi hebu wabaso bema so adwuma sase sase kosura no wasase edi nkwase asam ofie
2: ofa bi ka ho
1: hallelujah
2: amen
1: opia ho bache no onum no aba fie 12 o'clock
2: yes
1: na adwuma sase kosuru nti wodi mensam kire ne yire
2: sa
1: bible ne se bra mu jira ho amoye for better for worse no awurade aye mu dansini
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: twaso e
2: o se awurade aye onum lanti bema yen tam dansini
1: awurade aye wona onum lanti bema o kire onum lanti yire mu a na tese wofi awa dano na wo wale
2: fo shaka wa no
1: onyakopo jira finfini ho
2: sa
1: eti for better for worse ena ne ejade ne ma wo se wo na kura ye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
2: yes
1: eti se kodru ba bi na sa wo jawo yire wo jawo kuna wo problem
2: yes
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Twas why?
2: Ono na wo twa ne kontompo.
1: Efese efa ba ne sa. Enye wo gya wo yira na se wo gya wo kuna. Ana wo gu awade no a. Ensofo a mu gu awade mu ntie. Ena fofo a mu gu awade mu ntie. Bible say, so gu awade na enye awade no na wo twa ne kontompo.
2: O twa Yakobon kontompo.
1: Wo Yakobon mu.
2: Wo twa ne kontompo.
1: Na wo abetwa awade kontompo do wa tra sase wesu a. Wa wo jejeje. Twas why?
2: Nanso ono no hokafo ne wapam wapam yele.
1: Ba se, wo so ono no hokafo o, ade wapam yele. Woni na pam ahyebo. Eti mu fa wade ne nko awieye. Ena busua bebre egu kofo wade.
2: Onwo ba nti.
1: Wo high court wo kohwe. Hallelujah.
2: Eba ma nti.
1: Eba ma mu nti na.
2: Amena na
1: to na so. O twaba.
2: Da bi o.
1: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo aye pe.
2: Epe mena na to na so.
1: Ewa de na ma ba. Hallelujah.
2: Amen.
1: Wonim ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
2: me pe na me na to na so
1: de ma ne nipa na ma
2: da bi
1: eti se sister ne mo bla ne mo wa na no ntre se gu awade ano
2: da bi o
1: ye ba to aso to aso e
2: wa se dunum no na ba ko pe na ohunhum ka ye bi
1: aha
2: na ade na ba ko na ohwe yakopo ho ase fo betumi
1: ye sa
2: eti nhwe mu hwe mu hu ye mu honhom ho
1: hallelujah
2: na ntwa omna ntble mo yire nkotompo
1: nkotompo o se honhom mu nimpa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
2: oh
1: where the need go because akwa ye fa so ma mema ne bon kwasea ka no ehye na komam eti oba ni din kwasea sem kakra bi a na koma na hura kosoro check urade din ya wo se urade ni wacha no ne hwe ye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
2: Hebrews 13 4
1: Hebrews 13 4
2: muni awade ni
1: Bible say awade ye ninini
2: na mu awade pa ho fi
1: na mu awade pa ho de ade efi
2: se nyamamofo de
1: efi se adwamamofo de
2: ye wale se fo de
1: ye wale se fo de
2: onyakopo bebu ona ten
1: obi awaja me yere obi awaja ne kuro onyakopo bebu atan
2: yes
1: ye tie urade pa awade jaye no pe awade se ye every am a friend na abe de ade ebe mu no
2: sa
1: shaka urade din
2: amen
1: wo se
2: muni awade ni
1: muni awade ni
2: na mungu awade pa ho fin
1: na muni munyi ade ade
2: mungu awade pa ho fin
1: eti munya sofo a o church member aba chere one ne kunu aware somu akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka chere ne sa wo ne sa ba ko tu chente dua wo ntwa na onko onko ja ne kunu no sofo wo tie me tie ne ye pa bible sa awade ye ninini
2: Me ngwa wade pa ho fi.
1: Ma ye ngwa wade pa ho fi.
2: Nyamamofo de.
1: Na adwamanfo.
2: Ene wale sey.
1: Ene wale sey fo de.
2: Ene
1: e ma bebre. E gwa wade pa ho fi.
2: Yes.
1: Ye kunu ma wale wo akotena burukire. Wotu kwa jale kunu wo gana akotena burukire bura jaman.
2: Sa.
1: Be ma so jale yire wo gana akotena burukire bura jaman. Enkra tanti.
2: Sa.
1: Wodu obi a wale wo ha bro wo kunu wo ha. Eyi na ede ba ewiase ede wo ko. Say papers where I'm found go heaven. Shake your head in that. Bible say, awade adini ni.
2: Mengu hufi.
1: Mengu awade hufi.
2: Se nyamamofo
1: de. Efi se jamamfo de.
2: Ena
1: wale say for
2: de.
1: Onyakopo bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
2: Eh.
1: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakopo de ne mlan shame di kan ba no wo twro shem emla shame di kan ye o Yakopo de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no on power go nti hwe o twro shem sey
2: di wo jare unani
1: Exodus chapter 20 no verse 14
2: wo se insaya wade
1: enye de ade
2: insaya wade
1: e Yakopo wade ne mlan shame di kan ba no wo twro shem
2: sa
1: sha wade ye ade ye ninini
2: sa
1: ba ye nwa wade mpa ho fi
2: mm
1: emye ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebre mla yen
2: sa
1: Yem ko bon kwa siaka wa wade ho. Onyakopo nipa na obo no no. Awade bo no wa nye ne hwe.
2: Sa.
1: Eti wo so wo de ma consider.
2: Consider.
1: Bible say consider.
2: Che so.
1: Hallelujah.
2: Anye le so.
1: Aso wadun bo odre dodo.
2: Sa.
1: Sister million wa dan.
2: Eh hey.
1: Wo ba no wa ye diamond. Hallelujah.
2: Amen.
1: 30 million wa dan. 20 million. Na ma no na yo. Oba bi tumi ka kire ni kru say eh.
2: Mebo
1: ade Angelina kura me ho ofese ne no
2: sa
1: wono kura ye kwa ye no ho ade ne ye gene 65 million na meme ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo aji uye kura wo ba kwa hia te emi ma me ba
2: amen
1: na okuru ba kokko 20 million na gu na fe wo ba tra wade na hia na wo sha ase so wo ye adwuma tete kan no a na ba didi obedie
2: sa
0: ɛna ma wade ne gu no asɔfoɔ meyɛ sɛ sika ne nyinaa ma nkurɔfoɔ de abɛnom koku ne mɔto asɔre kɔ adi fran rush na ɔma ɔmoyɛ dede wɔ wɔ anease nso saa foɔ no ɔm nhyɛ mberepu no mu hwehwɛhwehwɛ dodo finano kisino kisino puau na yɛbu ɛketam ne yɛkɔ halleluya ɛti onyankopɔn de ne mmara hyɛ mba no wɔtwerɛ hyɛm hyɛ yɛde ade ɛnhyɛ yɛ awadeɛ ebubu yɛ a wɔde sɛka wa neba no Deuteronomy no chapter
2: 5:18
0: na wasan twerɛ hyɛm mmara sɛ first one bubuiɛ no wɔde sɛka wa neba no wasan twerɛ hyɛm sɛ nyɛ de ade ɛnhyɛ yɛ awadeɛ halleluya ɛti hwadeɛ bi ɛwɔ Proverbs chapter 6 32:35 Proverbs chapter 6 32-35 ɛna nom ne yɛgya no mabrakyeɛ sɛ wokɔ fie kɔ akɔyɛ ɔbaa ho adeɛ na ne maame ne ne papa akyagye wo na deɛ ɔmbɛgye no ɔkɔyɛ ɔbaa ho adeɛ a bible no akɔ ne tu bible no wokɔyɛ ɔbaa ho adeɛ a deɛ ne maame ne ne papa bɛka sɛ fa bra bia fa bra fa kɔma wɔn ɔka sɛ fa pɛtɛsyi bra fa pɛtɛsyi kɔ ɔka sɛ snap afa kɔ ɔka sɛ nsa afa kɔ ɔka nantwi adwan biribiara bɛfrɛ na ne yɛgya bɛba a wɔ se wɔɔgye no fa ma no ɛnka sɛ woyɛ kristo ne nti wontu snap bible no nka ne saa ka ami ma me paa wɔ se fa mamra ma deɛ mamra ɛde ade ɛsɛ no ɛti wokɔ ne sɛ ɔse deɛ wɔɔgye no fa ma no kyenkyena anoa na ɔbɛgye wopɛ sɛ woda ne ne sika na sɛ ɔse wɔmpene a deɛ nakoma mu pɛ no fa ma no na fa woyere kɔ na mfa asomdwe mla halleluya ɛti onyankopɔn wɔgya awade yɛ mu tumi ɛde ma na ɛne yɛgya wamfa ama asɔfoɔ wamfa ama asɔfoɔ ɛna wɔbi tumi yɛ ne yere ho adeɛ wɔ aburokyire ne maame ne ne papa ɛte Ghana ha nim ho ahwe ne yɛkɔ akɔfa obi maame abɛgyina hɔ sɛ ne maame saa awadeɛ wei ɛtwa 5 years kora ne awurade ɛna ɛho awadeɛ ne mmɔbɔ hyɛka awurade din ɛti hwɛ Proverbs chapter 6 32-35
2: wɔ se deɛ ɔfa ɛyerɛ no ani ti
0: bible sɛ ɛsiane sɛ awurade n'ani gye awadeɛ ho nti no obi ɔmfa obi yere no
2: ɔni ti
0: halleluya
2: na deɛ ɔyɛ saa no
0: bible sɛ obi ɔfa obi yere no
2: ɔde sɛ ne kra
0: ɔyɛ de ade
2: ɔde sɛ ne kra
0: deɛ ɔfa obi yere no yɛka sɛ woni ti a wadwene nyɛ adwuma obi agya ne yere wɔ tu kwae wo na w'ani ateɛ halleluya wodi obi yere akyi saa kyɛ sɛ wona wonem peters no we aloma peters wona wonem we bible ne sɛ menka kyerɛ wo sɛ deɛ ɔfa obi yere no wɔne ti toa so
2: ɛna
0: woyɛ saa a wode sɛ wo kra bible sɛ obi ɔfa obi yere no ɛmaa ɛne animguaseɛ ɛna obɛnya toa so
2: ɛnanim
0: guaseɛ no awurade mpepa da obi ɔfa obi yere obi ɔgye obi kunu bible sɛ wɔnim guaseɛ ɛmpepa da wonamaneyɛwoma namane yɛtrɛtrɛ wɔ nsa akora wei ne papa na ɔkɔfa awura bi obi kunu a yɛkyee no hwee nam nani ase nyina paapaeɛ no halleluya wɔ se wɔne guaseɛ mpepa da he wodeɛ woduru hɔ a woduru fie no ɔhɔ no a wodeɛ abusa sɛ abranteɛ bi a na ɔte hɔ ɔkɔfa a wobɛyere ma yɛboo no no yɛbɛkyerɛ wo ɛfie no ɛwɔ hɔ a halleluya ɔse deɛ ɔfa obɛyere no toa so ma me wɔne ti
2: ɔde
0: sɛe ne kra
2: na ɛma ne animguaseɛ na
0: obi ɔfa obi yere anaa obi ɔgye obi kunu no ɛma ne animguaseɛ na obɛnya
2: na ninkunu ne ɔbarima abufuhyeɛ
0: bible sɛ ninkunu ne ɔbarima abufuhyeɛ
2: na awerɛtɔ da no ɛmfiri mu mfi
0: na awerɛtɔ da no ɔmfiri mu mfi da judgment day obi ɔfa obi yere ne obi ɔfa obi kunu ɛne obi a wɔhyɛe awadeɛ awaresɛefoɔ bible sɛ judgment day awerɛtɔ da no wɔmu mfiri mu mfi da toa so ɛ
2: asi
0: halleluya wɔ se wɔmo mfiri mu mfi da ɛti jeremia 23:10 jeremia chapter 23:10 ɛna nom ne yɛgya nom ɛhyɛ bi a yɛka kyɛ momfa nyɛ adwuma wo 23:10
2: na awaresɛyɛfoɔ
0: na bible sɛ awaresɛyɛfoɔ
2: ahyɛ
0: asase no so ma look at the Ghana ɛna awaresɛyɛ ayɛ te sɛ fosu no adeɛ kye no adeɛ hyɛ nyinaa yɛwale gum na agugu sɛ yɛwale tɛle bɛka ho a na 20 nso agu ɛtitam biaa meku so a meka sɛ kurobi a ɛnadwene sɛ ɔkɔgyaa ne yere ɔkɔgyaa ne kuru me nua wote nsɛm yɛ asakyera sakyera papapapapapa na awurade nkasa nkyerɛ wo na awurade ɔntuufo wɔ se na awaresɛefoɔ ade ade ahyɛ asase no so ma toa so ɛ
2: na nom nti asase no deɛawaresɛ
0: yɛ nti asase no yɛdeɛn ɛdi abooboo halleluya awaresɛ yɛ nti asase no yɛdeɛn ɛdi abooboo Ghana asase ase nyina ene ye duaduane a dishye de fertilizer gu ase nyina ye awarahyeye ai abasa ase ni die bobo ene koko okura gye saw de fertilizer gu ase ni nyina firi wayere wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra wonpra empram pram pram pram pram pram pram pram why was so tete ye obi di obi yira chi ye ka chechere wan person de ye djuma mi pe quotation ba ko a kire sai ukoye oba nwade a jisa ude kwa so dem ko bon kwa siakanye wedding ansana nyakopo atiatum mi pe quotation ba ko a kire sai sofo etumi jira na ene eja tumi di obi bam e ma wale e bra ena ne eja enim ho ahwe mi si se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325 5117 unya quotation ba ko kra de mamie beja preaching mi tro challenge bible scholarship ni na Matthew 19 wase say
2: wase awareja ye hu asembisa
0: awareja jaye hu asembisa
2: na falesifo ne banenche beso
0: ana falesifo mbeso ne hweye
2: se obi wo hu kwan se
0: obi wo hu kwan se
2: asembia nti
0: asembia la nti
2: oja na yira
0: na oja na yira na
2: obuase won se
0: ana obuase won se
2: monkeka ne se
0: monkeka se
2: efipitiasia
0: no
2: oba oba ne beema no
0: yo oba oba ne beema no
2: obere mane oba no obo won
0: beema no oba ana obo won
2: na oka se
0: na oka se
2: wenti no nipa beja
0: na
2: ja
0: yenti no nipa beja
2: na
0: ja
2: ne na ho
0: ene ne na
2: but no akofa
0: ne
2: yire
0: no den ho akwa dia de akofa ne yire etu hwa ena ne eja wale a oba ne okunu wale a ni ya nti awale bia ewa busua fie no wo hwa enta enta nyina
2: sa
0: tokwantokwa bempa because o se na ne eja no hye mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu baabi atena
2: sa
0: ti ablanti a wo ti wase wo fie ma ne nya wo de prope na kope baabi patena
2: sa
0: na unia no ma no begu awade no
2: yes
0: ka emi ma me pa
2: amen
0: me ni aba wo du kuno kwotena busua fie bo pofoforo Hallelujah.
2: De be confusion.
0: Na confusion baba ho. Wose na na eja mo ka mo hobomu a. Monko na na eja eka mo bomu wi a. Monte mo hofiri wo mo mu na monko pe baabi ntena.
2: Sa.
0: Monko ba mo sese. Makokura na mo ba puto na mo bedi a ewa urade nsem.
2: Sa.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: To aswai.
2: Wose yenti onu baba je na ja ne na ho.
0: Baba je na ja ne ne na.
2: Lo na ko fa
0: na ye. Wo ko bata na ye.
2: Wo nyina ko ye honam kro.
0: Na wo nyina ko ye honam ba ko.
2: Ti na wona so nya baanu bi.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ena na eja ade moma awade awia mo ye honam ba ko. Awalefo mo nya honam ti abrante aya ma wo yire fa ufun kakra. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ababa wa ya ma okuru fa ufun kakra. Adwom bone ti na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun.
2: Da bi.
0: Cheke urade din na.
2: Amen.
0: Adwom bone ti Oba ni okro bi ntumi fa ne yonko fun. Wo so mbe no ba ye ho namba ko. Ablati a wo bo yire ma urade nkasa nkyrew. Hallelujah.
2: Amen.
0: Sa de ntumi mu ni padua no. Sa de urade so kasa nkyrew. Urade wo fa ye bo ne che no nsiesie yen.
2: Amen.
0: Ye ya ya fu ma urade wo ye mabo. Hallelujah.
2: Amen.
0: Fiti sable ye sa kyra ya dwen. Awade e. Eye eh. Urade a mo se enye problem o. Na su nipa ne ye wo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
2: Amen.
0: Adia say awade apa titire kan ho ya bufuo. Hallelujah.
2: Amen.
0: Awade oba so hu so be ukunu kwo soro na waba fom. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ukunu ba fom a na wo so ade ade wa kwo soro. Na se ko ye negative plus negative a. Na peja wom. Hallelujah.
2: Amen.
0: Na ba bu sa wale say fuo be gina dem wom. To aso ai.
2: Enti di onyakopon di akabom no.
0: Enti di onyakopon di abom no.
2: Hwe na nipa bi antitim.
0: Hwe na nipa bi anya de.
2: Antitim.
0: Ana hwe se na na eja etete awade yim.
2: Awo enti.
0: Ukunu nam nim so wo sika wo. Sa ona hwe. Yesu wa nam kra na opriti priti. Ukunu sa minim se adwuma ne kra ya ne die wo. Sa yesu wa no na oh adwuma mu a. O yesu masuma no. Ukunu sa private care ya obe wari o de bai. Sa anya ne dia. Wo akosia betimi abema we pade na se wo kura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia wo ja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akam bom no se ye hiawo se ya ho kire o ema nipa biala wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wo wi ni nyina gu tirim a bible say ema obiala nya diade entitim so aso e
2: o se
0: ah
2: Oka kya no se.
0: Ana oka kya
2: no se. Ana Moses mai kwase nye enya awade.
0: Ana Moses mai kwanhye yenya awade.
2: Wose won se.
0: Ana ose won se.
2: Makumade nti.
0: Makumade nti.
2: Ana Moses mai kwanse.
0: Ana Moses ka hye.
2: Monya moyire no.
0: Ko jai wo yire.
2: Efifitiasie
0: no. Efifitiasie.
2: Na kente saa.
0: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne yifu bom no. Awade adwen mu no. Na kente saa o.
2: Saa.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: To aswa.
2: Enti me se mo se.
1: Enti me se mo
2: se. Nya ajama mo enti.
1: Wo yira nkobɔ adwaman, wo kura nkobɔ adwaman.
2: Na se wo gya no a.
1: Na se wo gya na.
2: Na wo ma ona sawade.
1: Ti awadeem. Ɛyɛ adwaman ɛne owuo. Ye beba ho. Hallelujah. So wo yira nkobɔ adwaman a wutim gya no. Wo kura nkobɔ adwaman a wutim gya no. But opa wutim fa wade. Hallelujah. Wutim opa wutim yɛ diade. Ɛfa wade. Because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
2: ade che
1: na de che na mo de che na o san koye bia o dia utumi gya no. Hallelujah.
2: Amen.
1: Because o si mo ni adwamanfo ani afra
2: sa
1: ani a ware se yefo. Hallelujah.
2: Amen.
1: No bia o ye adwamanfo wo mumu ne de mo nyi ne ntwe mo ne ni di se de par po babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tata so na se o de woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom ade a ma kwan ma wa de gya ba ye adwaman. Ana Roman 7 no so to aso wa hama me ana ko Roman 7:2 ne so a owuo ade so tum tete awade yem ye nkan ho to aso wa heha Roman 7:2 no wo so ba wo so okuna se ye de ne kru mra ade ade achechire no eti so okuru no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wonye de ade na so fa de kru achi a aya ware sha ye fo. Na Bible so awale sey for so beja won chefa e wo jata die num twaso
2: ose
1: aha
2: enti mi se so yeja won monti
1: anya jama monti
2: no bija na yira
1: no bija na yira
2: no wale fofura
1: no wale fofura
2: masa wade
1: hallelujah me yiru nko anya me de beja no wase awade
2: ne papa
1: wase yiru mu me hallelujah
2: amen
1: meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na okwa wade oso to bo ase bo mpa ye na ma wani te ho na wo pre na okwa fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jamai wanwu na se wo nam sa kwan ne su jaina bible she wa ya wale se ye fo na obi ala obe wale die tuaso tuaso tuaso
2: e se fo ne se ne se
1: na suafo ne se ne se
2: sa na onipa na yire ntam tie dia
1: na suafo se e urade se sa na onipa na yire ntam tie dia
2: na enye se wale
1: ye ene e urade ene na che se nse se ye wale aha
2: ka che won se
1: na ka chira won se
2: enye nipa nya na betimi agi we
1: enye nipa nyina na betimi agi
2: di wona wo dia ma won
1: ene wo ma wo dia ma won
2: na itutufo bi wo ha
1: na itutufo bi wo ha
2: wo won sa
1: ni bo wo ha ya bo ne se onu de oba wi aso ma wale bi ne Paul na wa wo ti akono wo mu de e se se wale
2: o wale ye
1: ka emi ma me pa
2: amen
1: ye wo bo wo ha de oba akura betumi agya ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bo wo de bema bi beto ne nche mfie no modumi eh eh onfa ho oba bo wo na ma ne ni kura ne bema so
2: sa
1: bible se wo onu sa ni pa ne de eni tutufo bi wo wrade na ne de ama won sey won mo de om nante same ye nwale na wa wote nka sey sese wale de
2: so wale
1: o so wale to aso e
2: o se e jitu fo bi su ho no ma
1: ni pa bi su ho a
2: o so yin ntin wa ye won sa
1: o bu ho a o so no heaven ntin won pe se be ma bi a be ha no
2: sa
1: heaven ntin won pe so be bi a be de ade e bi ne Paul to aso
2: o se de obeti ma ji we no
1: ntin wa obeti mi age no enye nhye
2: ne by force
1: on for show hallelujah o pa no wa wale o mpe so a ma nwale e wa urade nhyem na mom so we are watching so wale na ko buruburu jamai dia urade no be di no nyonyonyonyo check out urade din da
2: e
1: tin wa bie kwa to ama ho say untu me sha ho so nti ye diade
2: wale
1: wale hallelujah
2: amen
1: aha to aso 19 no for 19 no mami verse 19 wa kai ho
2: verse 19
1: aha
2: di wa jane unani
1: verse 19 no
2: aha
1: aha sa lo ka verse 19 ye di wa jane unani to aso
2: sa wa say di wa jane unani
1: aha
2: Abrante ne ka che no se.
1: Na Abrante ne ka che.
2: Ba di anya so.
1: Mi di anya.
2: Di na ka bi.
1: Di na ka bi o.
2: Yesu ne se.
1: Yesu se ne
2: se. So pese konkwa mu a.
1: So pese konkwa mu.
2: Koto de awo.
1: Koto de awo.
2: Fama ehiafo.
1: No, koto de awo nyina be ehiafo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ha check out Abrante din.
2: Amen.
1: Eti First Corinthians 6:9.
2: First Corinthians 6:9.
1: Chapter 6 verse 9.
2: Na wo nimse wana won tren no.
1: Bible se, wo nimse wo ma won tren no.
2: Enko Yakobo ahindi mu.
1: Enko Yakobo nche yana.
2: Ma won ada o.
1: Na ma won ada o.
2: Ejama amofo.
1: Ejama amofo.
2: Abosomsomfo
1: Abosomsomfo
2: Awade sayefo
1: Hallelujah
2: Amen
1: Let us hear ka omo mosoma bosoma Awade sayefo ka ho
2: Yes
1: Hallelujah
2: Amen
1: Colossians 3 na verse 5 for be catch ro ana Colossians 5 verse 3 no so be catch ro sey ka abosomsomfo a enye kwa ku firi num omo omuja omo yele num no omuja kru no omo nyina ya abosomsomfo je sey kwa ku firi num atese ay antuanum adwamanfo nyina atese saa mlepem no ye be preach afa adwamanmo ho wedi enye dwama mo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
2: sa
1: wo se omo mo ntin nyanyankopa hemie no hanom
2: adwamafo
1: adwamafo
2: aware se
1: aware se ye fo
2: sa
1: wo yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me onum sa wo ye basabasa nkwa so ntima gya no Bible say ukɔ 1 Corinthians 7 no a ɔso so ɔkɔ wale na sɛ onimpo no ɔnyini a Bible say nya no
2: sa
1: na ɔno no ntia sɛ sɛ wo no ukɔ asɔle ɔdo so som bo som di ɔno no bɛkɔ a Bible say ne de ma ne nkɔ ka emi ma me pa
2: amen
1: na wo ɔho ate sɛ de bɛ ya wo mɛ ya wale sɛ yani
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: na Bible say obi ɔbɛ wale de ye gya no no ɔno so ade ade
2: sa wade
1: obi gya de yire na sɛ ɔso kɔ fa
2: osa wade ye
1: hallelujah
2: amen
1: abla ba ma no ana se wo ba no nko wale ya wo ya wale se ye fo
2: sa
1: so obi jai na yire na okwa wale foforo de a asa oba no a e free a de otumi wale ba ma so sa o jai na yire na okwa wale foforo a oba no tum na mom so mom ye no no wen wale na so okwa wale a oba oni ni kru ntama tete na mo kuso mo ka asam no na okwa fa Bible say dia de.
2: Osa wade ye.
1: Wase ya wade ye. Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. Kai ho. Na fi ya twa dwuma die ne so.
2: Wase.
1: Shaka wade din. Wase.
2: Na mama na bless say.
1: Onyakopo so ama bless say.
2: Onfa saka firi na jama mom.
1: Fasa tra firi jama mom.
2: Na so wansa kira.
1: Wansa kira.
2: Hwe. Bele meto mpaso.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Bible no, bone awurade de won beto mpaso judgment day. No wa hwe won eya ware sey for ne adwamanfo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ade ate awurade, on pesa ware jaye beba, e mafra ni tie o. Because e dani eja no, awurade de nkwala na mamuno. Mu na wose motete akran makran beye obesuno awurade. Hallelujah.
2: Amen.
1: Etu ko Proverbs 22 verse 6. Die ntira awurade mpa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verses mebusha
2: chabafo ne kwa mfaso
1: it was say ena ne eja no mono mon kira bofra kwan a onye dia na ware sey ye ba mo mo be da kira kwara ne kwan
2: da bi
1: etu hwe kwara aye stubborn ni nyina awari jaye ne man kwara aye stubborn
2: sa
1: enkwara street children sa ba nyina fira wari jaye
2: sa
1: papa ne mama ne jaye da Mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu.
2: So o jaa me dia.
1: Wono oba ni jaya.
2: Enkura no so ene me hwe.
1: Yakopo be show rough. Hallelujah.
2: Amen.
1: Oba ni jaa wa mane nkwa ne baabi.
2: Mm.
1: Nkwala ne yewodia.
2: Yewodia.
1: Urade be shira wo papa sa brandie. Wo yire jaa wo na okɔ na wa fa wo mana wo hwe won.
2: Mm.
1: Shanka wo papa.
2: Amen.
1: Wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so.
2: Na so onyini a.
1: Onyini a.
2: Wo mfire ho.
1: Ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba. Osole no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
2: sa
1: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
2: sa
1: chaka urade din
2: amen
1: ate eti oba ene ba ma kira ba fra kwa ho faso
2: na so onyini a
1: onyini a
2: onfire
1: ene o kristo hwe fefe okje first peter no ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala le bia ne ma to aso
2: sa peter o medika ne nyansa ose oyire no mo brapa
1: babo se eyire no mo brapa
2: na sala na mo oyire no
1: sala na mo oyire no
2: mo mra mo asema mo
1: ara hallelujah
2: amen
1: awurade mpa ware se jo se eyire no mo mra mo asema mo amu kununum
2: sa
1: to aso e
2: na se binu mantie asem no so
1: a se obi antie nyankopa asema
2: do wa fa oyire ma abara ba papa
1: ni ba oti fie mu no ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade
2: sa
1: hallelujah
2: sa
1: ana de kristofo ma pa wade efie bi mpa obitum kasa somase ne ne yiri nti menwale da
2: menkwasore da
1: tuaso e
2: wase se obahwe ma bra ba
1: ehotie so obahwe ma bra ba ehotie so
2: ewo suro mu
1: ewo suro mu
2: na mo mama hyade nya hunama
1: nya mo mama hyade nya hunama ni de
2: esawo
1: mesawo
2: sikahye na ntade
1: so empatia ne dressing emfa ba wade ne nkosi hwe tuaso e
2: ne mo ho sisire nya akoma mu nipa wo
1: hunu hallelujah ana ema kwa wade a ye de kopa hunyade hallelujah
2: amen
1: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotatie ti woda so firi bi gum ade kwa na ajin owiase hallelujah
2: amen
1: oba be sie tumi kotontoma lease by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees ose mo mamo masese
2: de enya hunama ni
1: de enya hunama ni de toaso e
2: manya honhoma adwo
1: manya honhoma adwo
2: eyeko
1: o kristo ni ba ma dress nya
2: simple
1: toaso e
2: na se na sawo yesie na ne bo ya din
1: sawo yesie no e na ne bo odin de o de wo sha no fofofo wo ha no
0: awurade wo hu ne sɛ ne boɔden
2: ne kata wo ne
0: kyɛ sɛ deɛ wo hyɛ ne boɔden na wo hu no awurade wo hu sɛ ne boɔfo
2: ɛfo
0: haleluya
2: amen
0: enti nhyɛ deɛ nipa hwɛ dɛ mo hwɛ deɛ onyankopɔn yɛ deɛ ade toaso ɛ
2: wo sɛ na sana titimle mu no
0: titimle mu
2: e ma kronkron mo su nyankopon
0: e ma kronkron papa bi su nyankopon
2: no o mo hyehye wo mo ho
0: o mo hyehye wo mo
2: ho ebre wo ho ase
0: e so pa wo mo ntade nyina chi ne ebre ye ho ase
2: ama wo kronu
0: ama ye kronu me nua ba wo bu kronu ana bible say kronu ni etire nya sa na o kan haleluya
2: amen
0: christo ni ba wo bu kronu ojidi ni ba kremo ni ba wo bu kronu wo kronu ka ba ko wo ka mienu o ka mi esa to aso ai
2: o se sana sela etie abraham
0: efere mi sana sela etie abraham
2: efere mi wula
0: ande christo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
2: ono na se moye papa
0: ando se wo ye papa
2: na munsu ahundie biala
0: na osusu ahundie biala
2: moye nema
0: moye diade
2: moye nema
0: moye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno mo yire no
2: sa
0: sabe Kristo so da asafo no loje no ho mai mai ablatie ya do yire ya kokoro yire ka sampa kire wo yire
2: oh
0: be ma bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me ma hu de ye ya mkoye ho ade be ma kwahia ka emi ma me pa
2: amen
0: ma hu de ye ya me koye ho ade kokoro yire ka sampa to ne tirim e ma pa kokoro na ma ma so pa kokoro ye mi obi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo ho na wade ye na ngu
2: obi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade ye mom
2: sa
0: na ye ngo na ye nkyere kwa ya nkwala nge de ade na wade ye na gu no ebe te na mi no mi anu atete nkwala no
2: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betre di onu
2: chemudu ba ko
0: wose sei
2: abaframpo
0: abaframpo
2: wode nene ye ne ehuno
0: yede nene ye ne ehuno
2: se na de ye beye
0: ye na de ye beye ye
2: na atene
0: haleluya
2: amen
0: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha akwara wei suban she ne wo mo she tie no
2: sa
0: agya te san kwale ena te nklan akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
2: enye ye
0: haleluya awade na gumo bi apai ni wei
2: sa
0: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu anketu akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo ba bi wo promise wo ba bi wo promise sister bi wo promise bla bi mini aba bo madle se so nwale ya waga wo yiri ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wo se akurampo yade ne ye na ade ade
2: boframpo
0: aboframpo
2: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afie hu ne wi a ne ya tenetena kora no ena ne agya na ebetena se atenetena kora no chege urade din da
2: amen
0: ne ya tete akora no na chade obi ewo Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
2: Proverbs 17 verse 21
0: wo se sei
2: wo se dia owo okwasea no
0: bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na owo akora ma ne beye kwasea
2: de owo kwasea no
0: aha
2: onya awrehuo
0: ah obati ne yache oba wakonum wi
2: yes
0: oba na akobokro no ayekunu no bible say enane ya jaman tenasia ntetimu mayie na so ko wukwasea
2: owunya awrehuo
0: owunya awrehuo akra ne begin lo akoye kwinjani hallelujah
2: amen
0: twaso
2: wase na enije biela ni ho ma ejejentue eja
0: bible say enije biela ne ho ma ejejentue eja na nsana akwara be ejejentue no na jese na ne eja ntiti wo mu ye
2: enya bra ma no
0: ene ye ntia ye ma o
2: dabi
0: ye frem kwara no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
2: mame ya
0: mame ya
2: eurama
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frem kwara no ma kwara na ye tabata bata bata ele obi dia obi bo
2: dabi
0: tane no ye bodi ya yetu me chew ni a show ye wi ade akoro poto a chiro papa se bodi se ni wa ye ntia show papa sa shwa ka ho ene ba tan kwa sia etumi ko ebo boso ekko school kwa one ne pa teacher se so nim na do sa kemi baibie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
2: amen
0: awurade wo hu sa ba tan ne mobo twade bo Proverbs chapter 10 verse 1
2: insha no me
0: Bible says that me
2: Solomon mebusem
0: wo banya so Obama oyo nyansania
2: o ma na gani
0: wa wani ba wo tete Obama na ko school ahwe no akra be ye lawyer be disofo
1: akra beye judge wabeye mp akra beye secretary bank manager ukọ bank wa yesi bank manager maamini man baby man ntra ana wana wani nyia na
2: onije
1: eti aya na anda 20 blaster for bobo no se wo ba ni makelesia no mo a akwa ni nyia na
2: onibaje
1: hallelujah
2: amen
1: oso obenya otete oba ma ne dane wo nyansafo a wankasa wani baje o wani baje
2: no bakwa sia ye ne na
1: wrewo o se ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale doduo ewo ma 24 ni 28 omo tu ye guye no awo se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi aboa won
2: omo ye mabo
1: minya mema ho na so bi ni ho
2: yes
1: ano na ma mesia nya sa se ewo se meso me ma ma wo no me ye den
2: ohwe omo
1: ohwe won hallelujah
2: amen
1: twaso ye
2: oba nya safo ma na gye ne gye
1: oba nya safo ma na gye ne gye
2: na obakwa sia ye ne na wrewo
1: na obakwa sia de tem bia Oma nina ayuro ho. Kazambi Proverbs chapter 29 15. Proverbs wa chapter 29 verse 15. Tete ubani ye pa. Eno obitum di abanoma ekowale obi. Oma kwan ma ye ntia abanoma no. Akora ne de anya obanji na asore a odini pupupu. Tietie asambu Proverbs wa chapter 29 verse 15.
2: Abani enimka manyansa.
1: Abro sey, abani enimka emanyansa.

se diu na ne wagani na wo kwa na awa na kedipa mu awradi sura awradi a na sofu mu a me de 18,000 na sha bible ma pe baabi di ato me da me ho aba me ba na da sani abia bible no wo ka wo de po akefa bible ni nya one of peace kana film no waja abo no wo ho me na me fa besenka ma di bo trend pane ye me de ku fam ye de ti se duro me de boba na go ho de 10,000 to so wo duro wa yin nine wo duro na wa twene ho papa ba ko ye attempt wo be se no si we sra ha no no Ota fesika wan hwa wunta o ontra wiase enche wada ni dabu dabu na che se di patras ya wu se bible mo dia wona ne hwe se ya kwa bo a o che ya me otia se se awurade wo fa ne bo a mo se o boni fu anya me fe na mom di o pedi se o boni fu obesesa eti se o ti boni bim na se awurade nku a na no nchira se ohu boni a wuji no na mom o wo do awurade wo tima ne adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo dia ma wo na mo menye se bia onku onyawo ne wadwe sakra adwe sakra ne ne ene ti na bible ne se wote ne no a bempirim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa papa blati wo si so ka wo se wiase da ho no enyawo dia wo beto se da wo urade ne timu odre wo pe obi adi timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kai ho wose me awurade me na me kum me na me mankwa me pira na masa so wo kwa Deuteronomy chapter 28 verse 1 verse 1 na na wo kai ho no na copy 16 no eye nhira from 16 to 34 in aye no me na eduru ba bia wose me awurade me me wose dan na wonnem Lamentation 3:37 wose bone ne papa bia na wo beba me awurade me nim ho ahwe eni ti Isaiah 54 awurade se me na me bo wose for so wonsei awurade ni ti mo dre Na onu wo tua obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 Bible no say said ye wudua na no anoba mu atua ani timi ni adua ne ye ni watwa ne ye de wudua fa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu openfo awrade di jahye no Noah bless our cry yawe ne dakro awrade di nsi ensuyire fa no awrade ehu sankofo we mboa mino mi ye no begira he Ye wa na Roma for single by force ye kotonyom. Ebu akwa road no bu nyina kwuye. Ka ne kona urade nim so mo ye Roma for. Wo se na sam di we di atre ne fo a. Wo obone fo so be gina hefa. Ya oba be sia wota obi kuno wote se super guru. Wo nya wadwe so obek sakra. Abrantia we di obi yirachi. Te se wona wo de otadu o mo odra Peter's wonim no ma. O mo fe. Ana no no obi akodi obi yirachi. Kumasi abonte so ne ya ku abrantia no wo na ne ya pa ni trip. Wo nya na akoshia sekan a wo kono. Ebi na odi wan kwesi asike no kwesi adoma machine ni yespaki di wachi wa na bo se wi se wi ye mahogany so ye tikyo boni e wudi e winya so aketu antentem obi yire obi kunu he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwe agua ne adwama mo menia se wote sa boni we mu a ene dai bo modi se wote ne no a wo ba se kira wagire papa papa Mrantie ne maba wan kwala kitikiti kwotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwitwo ni asekan ena no bonsun kwanta ho draba bia bus bia ekwa wro bo ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo ni pandan wo ba ba ko kan na ba ko de pesidi asi draba na tukwa chi na ba ko pega AK-47 na wonuma no ko ba 70 years Wase sofo media bi ho AK-47 na nam kata me yere se 700,000 ne de kor wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa enje ne papa ndiska ne mana ho se 300 na papa na tie free so no wo fan ka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma shame se 1 million papa enje wo se obie na na ketesi ya boneti kon wo kana yoro ho wase sofo me na na ko sukura e pendi so na ma Na me yirete me nche ne yobo ma tikon na papa do tu se we tu no wo fie pa. O se sofo. Se me yire kura ntukwa ne bianken ha me. Me yire tim ne yobo ma tikon. Fiti sa ada no kura me ne me yire nyantokwa. O se wo ye be ma fa me masem ko ka mu. Eje fia na be yo me masem. E ya no husam. Ne na se wo tim ne wo twetwetu ne asekan de foforo taisi. Mo a mo jiti nko fo taisis. Mo twetwetu ne asekan de foro nko fo dan. E na se wo tim ne ya awurade do. Awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o ka mo jaguo no onam nipa pepepe so de yebeka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter eh de o twe sekan no ono so bawu wo sekan no ene tie ne sa otwetu a ka wo se tuo no wo bawu otuo na no wo bawu wo sekan na no ene tie ma awurade ka san kire wo ma awurade fa asem ya me kan sun tuofo na bone ya hotim sesa
oba besi a wodi ukuru nam nuro so enuro so enuro so ukuru ananti nuro so saa ma obeda obesom dae kurada na ntwe pam edie na wogye no wiase edie pa na opese ukuru de ma wo efie ya wani abri beble bekura ye nsie wo ada na ha wo sa ada na ha wo ha wiase agbadie nti wo fom abosomsom enuro so ufa ha na ufa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia minia ewrade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yire cheche wadi nkofo kro cheche wofa wira bo wira cha bo adwama ya che wofa kro cha bo adwama ya che me wrade tufo san wa yire wampa ngokunu wampram pram pram pram pram na ma nyakopo payasasi ma nipa 23000 ko hye wo ene adwama ma ye function mrache ne maba watu egusu se obako abrante bi dem wona yire wona kunu sezi free mi na wote ho nani ha ha ne ho se edia menu abrante ma urade nkasa ncho no ntufo ma urade kasa ncho na bible se be ma bi tra sira ne ho nsuo gu fom kwa urade kunu according to Genesis chapter 38 ani ti show ablabo ye na ma wona ma kono no emfiri wuni padua no da fa kronkron ye fa suma urade na brake ye nim se se ne ebra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empo de besia wiadum ye no menu mienu yanim de besia no mla miesa menu mienu yanim de besia no be no sia menu mienu yanim tienka ye bofo ye mla ntibre na ye ma ye ni na ho wati wa kura dwama na che wa fa wi na chia che enam pra 20 ablanti e ko dwale a ne mo ba fo kura wentim fa ntofie nipa bura dwama ya na obekɔ draw store ne ya peter condom na si soro na ya kyerɔ soro champion asɛre wo ye metwo na mla che ne mo ba wa ma bdu ma valentine day nipa tum gba dwama ya ma condom no shoto na me bɔ mpa ya temu da urade ɔhwɛ na se ɔma weekend ya ɔmla valentine because of won kofobia wo se obekɔ won fisika obeba no wato yira se fie I tell you nkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah hallelujah na wo shabala ntanyase na ye bawo ya anom ya anom muiti na wo twon ko se dabu dabu na se de urade besia pu wasum no na me amprechi ye ho me moba wo begina he na mpla 20 blay ko dware a ne girlfriend's numbers nti one person wo de ni phone kra beto wo seconds na kra de sesa me na me se last ablanti madam fobi sesa watwe mpla no ama ni phone kra da one person na yirin de de sabe o ko dwale nokia pa no de twi support no wase nsu egoso last minute na nokia na kwandam minia hweye pa pa pa na urade wa bo watwe wa mini wa che o kwa asta tatana he verse 34 wase no krania ne ma huso yakopon hwe woni panim na du osra urade na urade pese wo jeno na du osra urade kranpo ye nie no efa ne ye pese ye jina wo ube jina hefa na me ami preach ye wo me moba because Matthew 7:21 say enye obi ose me say urade urade ye na mom dia wo ye ja wo soro no na pede ye ani ti na Romans 12:1 wo si obi afa ne ni pede si wo te sa for dia ti ase na me ami preach ye wo me moba wo ye preach say worship wo ye preach say worship na sister yi ko to solo ya na no ni solo as we do heaven na wie eh anyu mi wo pega ra ra ra ni ni tete na bra bonye adwama ya doni se dom dom dom dom na tade akura kye se won sakrai kristo di ba sha tade ni sisi achi ni yam ni ni pedi agina guabontre enna mema ne kura dresse kama esne ma no eso ko bible no mu a first timothy na bible re se e ma no emom na emfa ni ewuade e function tade se first timothy chapter 3 verse 1 first peter chapter 3 verse 1 ka wo kopim 18 no wow said your ma kron kron sella nom eh ye die awurade achi and if you look at your hu dwa sefo ma your hu christofo ma mini aba ya natade ne sew e fatao you shape e fe na so bible no say your wono ma nyira ho kwan na so anya ni nyina na fataye wa hu siesie fa ho nko ba bia men no de wiase do na men hwe de wiase ko enhwe baba wa bia we yi no ho ama no ho aye fe na entino na mso wo pe heaven akopa dia ma wani so hwesoro na dano wachi fama wiase ene mamba wana ye problem okay ka sister ne se he sofo na wiase ne de se ko na nim a na ho so ko wanim waka mate e wiase ne de oba kwasa na ope ba bi agina na wesa no se de urade si bo ma e ma pa tell you sama se e ma hwe ye ho so ye ya oh lord anka ukroji pe od ba sha wonsem kwa dwuma waka so atibia ma urade bo won chese nyakopa bodie nyina ma ni chatwo ti urade do to oba na pepem kosi ni bodie ni nyina yeka
wo kwashisha ne bawe low plus e wom 10,000 8,000 wo apply ye wo de fa commerce franchise say ya wo benya t-shirt bi mi say ya she won e ma urade bom oba bodam kra da dwene nyaduma wo nya be mama ne nyem no be ma bodam oba be ne pe no ha wo be ti Jacob ko so 16 years bible say ye ne ni so te say 16 hours oba ba ko penji I tell you no crap na me catch your media ba bu ho na nipa mu na urade so bu wate ma wi ase nya wo fe wa yi yi wadu fuma che wa yi yi koto dwem no ase mo che che na be ma ware oba wo fa de yehwe ofa de yehwe because nipa dua na nian nyam biem moton moton na ko ba she dwae dwae e tokro kakra be ba be de dwae na chi emema etwa mu we charity na we to go tem me no tuma pem be ma tum sho oba to sa na ka bo ne so abai papa na wa hu di go tem so dem chao nanso ene be ma ware oba fa de yehwe aso dem kra u konsori yankese no ma na sofo ne minim dia yeye emei ta di ohwanyum tofo ni bi pa o atemu da gana nipa 22 to 25 million when yakopon ya 1000 kra ho na urade wa consider I tell you me no kra pa na me ka choye easy asofo na tun kwaji asaba twere ene sofo be ka urade asaba ya nwa kosem sister islam nyina da ho sofo in friend tun fo ha esa obie bible no ho sa sister ne islam da ho Genesis kura na ye ni se genyase. Eya fendi ye because who come first second Timothy was say me betufo ye atan enchechere atan ye na me yakopon ni betumi aye pe. Ena so fo tun bisan soroma. Me preach na me shankom. Na obeta ni shankom. Shankom odi shankom. No mo mo te brofo so sofo prophesy. Pastor prophesy. Na bi so atwa me short pro. Pro na nipa de guaso de mo ye pro sa ye pro to mamum na sofia be gina ho na nipa ne tibonim e ger bu ha honho mu wiase ma wo si age wa wade e urade se menka sanchro ma wo si ase ye de kawa bi hye wo na honho mu wiase me ho so ma me yi kawa no na yakopo de kawa be hye obi a bayfo to be ena ger bu ha ma wo se wa horo pants se se dia se ho na honho mu wiase ma wo se pants no emu me yesa wa hye ne buru na obi a hye de pants buru wa sofo awurade yi kire wa de pa na awurade benya firi mu e de na awurade benya firi mu me ne sofo so ko Hebrews chapter 3 verse 5 bible ne se Moses di no kro ma awurade pa na so I tell you say Moses fo ma awurade no wo se wani behwe kro na onan de Moses pa cha wa awurade ku no na se awurade a hu Moses moba bi no me yelu begira hefa anything I mean evangelist odro say me shade awurade de ye Moses na ma me sha me usi ye pa me ma ka awurade asem 24 good years so fo me first ke di pray awurade aduma da yesa bia me no problem me jam won kwala me wo yire jira no wo me won kwala e ma me no na ma me nsa kwala num na so fo we nyina chi me first ke di pray awurade aduma e do me bi an kwala nya baropoto na school fees ani ade yanke sofo preaching bebre ba me ye ha na ke me use quotations pa na me di age ofreya what me use quotations na me di na Daniel Pobobi afanga sakwanso di abu nipa ah ake 24 years message sofo akima ye dadada e no za ke me preach wi na ke nipa jeje na ke me chamvre pu imam me chama mo wiya na de makofia se Deuteronomy ho chapter 15 verse 7 say bible say bia usema unu ahiani hwe no wana no akoma ma unu ahiani na wo da no akoma me urade mema na dane boni atia na kan frepu ni kura wo hwe mani ma Job chapter 41 verse 11 wasi mo wan wa ma bibi wa ma me urade bibi na me urade ma hwe na na ma hwe na na mu ha na frepu ni kura ma sad wa ko Proverbs chapter 19 verse 17 wasi de ohoma boni baba de febe urade na ka de odi ama urade ma hwe na na mu na frepu ni kura me hwe das wa so adra na ma go to Proverbs wa chapter 3 27 to 28 e ka chro yoko se kwada bra na o chira me de bema o bra wo tu bi mbo se wo betumi aye wo da so hwame ni ma be de wako Proverbs chapter 10 verse 4 se wo hia be hia de o twetwe ni sase e ti wo di le no ama me hwia sofo ati ye wo quotations bible be you should ye bu amafo na so ye die e wo awurade nsem me hwane wa so adra nam de wa ba Matthew 24 ho baabi Matthew 25 31 e kom de me ma ma duane e su kom de me sofo be cheche bo hwe na mistake scan ma and one is do ko Luke chapter 12 verse 15 monsha na monsha mo ye wo pepe ho sofo ko be yi na ko yi 2000 na 5000 nom ni ade a me ma so na do ko sika Corinthians 9 7 se do odi ale bafu ni be twa no bafu sofo akebe yu na so ye mfa sika de bre nya urade adwuma
sa so ko Proverbs chapter 3 verse 5 o se nyinsu nyansa no hunumu na mo twen awurade no no obeboa bible ni se de awurade so no ha na to awurade so no no beye ti sofo ma this one me ha wo be won wa blabom no me fa to ni paso because me nim se awurade ene ma woni pa ya doye akoma na ya doye ni nya nipa de ya awurade eti sam 118 verse 8 to 9 say e yesa wo twen awurade se so to do won beto ni paso na no me kwa asoro bi na ya de pine de asi wo ya de anote wo ila pete so uyi pa na uyi ke na ke ne ba kon wo pine ni ma 50,000 sister bi 8 utumo se ni fie ho pa na buru nsam shi asafo ne se de obeka bi omunka ni na chi na ye hwe buru nsam na e ya yoro ho sem papa na sofo ne ka ene dai no ma je so ene dai sofo ne ka ye ba hwe buru nsam awurade fa table mesia ne mfa buru nsam to so dan na chi ba me na me hwe no na obakro anko da ho twen ho kasa buru nsam ye somo mai Shaka ura didinda. Kwa lakiti umushi wano ya ya ya uko yasya. Gini ni star na uchigu wa flum. Obabe siya ufa ukuru nyoshi. Kwa jina so dem. Obrosam jejimi ya. Mebona ba. Wajia ba nusinyi na betu. Nadia metia ni mpaibona kenzi. Show. Na sister bidi ni dedi ya uo bia niyechi. Odafuwa. Na sister yeni ya kuhore fedi ya opa eye drop. Na mijia udi na msa uko shibu nsamu. Obetu ani amosu otu ani kasa bosam ya soma mai menia fa wani fa wani pedia fa si wo ma bla kokoye na ade aguru sam chiri ne se obetu bone na watratri nim no waye kronkron eno mom na we ye urade bosam betumi asuro wo na de mo ye ye na wa so dem o de munuru ba bi akura enya twini bo enya nyom to enya praises enya preaching abraba wudi uni pedia bo romans 12 for makoti wa chere wo se Was the founding period this is what is up for the ATSC? A radical catch on your first Corinthians chapter 3, verse 1. Some when the period in the copper saw die, and to share yen one fan in sack, and yet my money chronodia do to answer any pediano. Gana soft for bread to say, your man quite has some dorsal, and this is getting proper soft for black woman, net, or baby radio, so for Ayana, yeah, how baby, and come through Radenka yet. Na young one, because Bible is a rebellion, a different to for baby baba. Yes, you cry at all, want to run to a mercy. Tayana, young one, na Bible said, Diana ba, and ye behood your crow. And not why I said yes, it on the father. Said a quiet fast to you offering. A quiet fast, and yet, and no mebino, and I do what does say, soft way, or differ way, pass away, some peccadi way, or flow daddy. A plenary do. And that's off for Bejina Pupati mem, Yakai Mamuha, so for Yakaini, the church members in Natichi. And today, I told you, the blood of proof and God will touch you, they can receive your blessing. I promise unto them, oh, Lord Jesus, no Moko for a Sambo Fana and Tibrofo, no what training is under money to go. No money, dear, you're my bro. Ah, ta non te waye fiensi ani. Se le kra ho chere o se refeso no. Enna no pa ma wani so hyesoro na dalu wachi fo ma wiase. Pre na wiedu. Vangeles, me no ka san kwa chiri bebre. Sa se bi pritu ha ama dia chinne, obesesa. Ha obi gina ho pa fa babu tunsuom, hono fa bentu afo fasado, obani egu. Chire ne bo Yesu na wo kra beka Yesu sire madwane akọ. Awurade won hyaw, wo de papa ni boni Yesu woni bi wa koma je hono. Ye Sa said ye wuye nyina no e wahyase na dia bi e wahyase ne so e wawiye ye eti etofo nyakopon kasa wi a o se dio waso no ontie dio waso no ontie ba bia wote ni ba bia wote kasati ba bia wote preaching no bomodi so bepe ba kwato bomodi so bepe sidi no kasati no ba kwato na wakwako boatie se dia ne buo sitie bia no to na kobo na wotumi to sezi free more than 45,000 na dawo de na wohwe E samu wo di bwani yaka hon. Bo mwati sobe toba akon. Ni wako kwa tiye na udi mwun samu no. E diya ye juba. Ano payi. Minemo nkasa mkwe chiri. E uradi shramo. Na onu mwawo. E uradi diya wanshaw. On hao. Weja upe diya mao. Diyo pese uye biyano ye. Na kewu se uwa mfawa atemu ubeba. Because e blake wa nimi sese ne etia. E blake wa nimi sese enu etia. Takunu pe.
Job ne se obi wa wodi pinti aso awu emfa wo so ho odin wo kire wradi betuma jo kra firi wisem te bla wo tiasie wodi dia wo nom no ene wo senkafo ti dumie no wo se kai obofo wo mlanti birim asana daboni na so kati wani me mompa ye ewradi ye da wase o me da wase o mobro hu wadum so wa ma wa cheye nsem nsem ye guo fo mo papa wo na betuma ma asem ya so ebra asem ya bai ma wo ma ti asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye ho mewo na dama no pie wani me nyamu a manso a yeshie mu sabre ye nyina yetuba ye nhira ewrade nhira mu no nomwa mo onkra mo onyigi mu tata no mfa mu nyina nkodu ewo Jesus Christ di bu nti amen ye fra me evangelist odro medin no opa me 0243 332 5517 ewrade nhira mo amen.

0: Saul akum apem.
1: Saul aku 1000.
0: David akum apem du.
1: David aku 10,000.
0: Na Saul bufu kese.
1: Na asem no ma Saul bufu kese.
0: Na asem na anye ne de.
1: Na asem no anye ne
0: de. O ka se.
1: Na Saul ka se.
0: What the apem du ama David.
1: What the 10,000 ama David.
0: Na me de apem no de ama me.
1: Ana me Saul de ama me 1000.
0: Ye na ka me bio sa hini ye no.
1: Ya na me shishye bio.
0: If it's a brand new chrono,
1: if it's a brand new chrono,
0: Saul to the Saint David.
1: Saul to the near
0: Saint David.
1: It's the Ahano David. Abaya Saul tamfo. Isaka ulade.
0: Amen.
1: She said, "No David abaya Saul tamfo." Edi adi mbi yahusi wabaya ne tamfo. First Samuel chapter 19 verse 1.
0: No to the nkuwe njina.
1: And Saul catched him and bade him not die. Ane nkuwe njina say.
0: Wonkum David.
1: Wanya David ya wanya diye.
0: Wonkum no.
1: It is the say Saul ashushe David adiye. Wabaya ne tamfo. She said, Saul abaya David tamfo. Na eno na wo kofa Samuel 24. Bible ni ki. She said David no, at say we back to so nya wo pepepe. Eno she said David nso akoye Saul tamfo. It is 1 Samuel chapter 24 verse 1.
0: Yeah, David at the year Saul.
1: At if ya sham ni mpo, awi ya sham ne ka. Hallelujah.
0: Amen.
1: Wo si ye ya David di ya den.
0: Saul.
1: Na obi pe wo ku a, ye ye ni ye.
0: Dabi.
1: Ah, obi pe woku a, ye ye ni ye. Na so o si eye ya David.
0: Dey
1: so. Dey so. Saul inya David yobere ye, obeku no. Na so Bible ni say ye ya David ye Saul na oto aso a.
0: Wase na ni firifiri si fuochi e bae no.
1: Na Saul sane firifiri bufuo ni mu bae no.
0: O ka che
1: no
0: say.
1: O ka say.
0: David wo anja disere so.
1: David wo sere ne so.
0: Ena Saul fa me ma mpemia sa wo yi won free Israel nyina mu no.
1: David nti Saul fa me ma mpemia sa kan no.
0: Okoso ko hwe David.
1: Na wo mo ko akọ hwe David.
0: Ene nipa no kankra jemu abotan so.
1: Ko kan no ho nyina.
0: Do du nyamu a wo akwan so no.
1: Na odru yamu so a e wo kwan ne so no.
0: Na bo dan bi wo e wo ho.
1: Oh. David chini sa Saul chini sa no hu David. Etu owura abotan no mtu aso ai.
0: Na Saul shane Musa wo kata ne na ho.
1: Na Saul se abotan no mu no. Now then to ma ekata ni na ho.
0: David ni pa na so tete obota ne mu no ha.
1: Ishaje urade.
0: Amen.
1: Eti odun to ma na kata na ho sa no. Saul fa mu die. Eti say na ba bi a Saul. Ele ko wula ye no a. Wadun to ma kata ni na ho a. Wo fa mu da no. Sa na ho aso na David ye de ai.
0: Ewo.
1: David ye de ai.
0: Ewo. Na David ni pa no ka che eka che no say.
1: Ewo na David nkofu edi David ye chi ni. Wom ka kire David se.
0: Hwe da wade aka kire wo se.
1: Hwe David ye. Hwe eda awurade ka kire wo se.
0: Me wata mfa hye wo nsa.
1: Wo de wata mfo bese
0: wo. Wo ye se de opɛ no.
1: Na wan ka se wo ye de opɛ no.
0: Abɛ no anie.
1: Eni. Eduru ba bia se wo tietie nimpa bia no a. Wo timi mfa bɔ ne nyare ye.
0: Enche.
1: Hwe se Saul wo hye David ye kunu no wo kɔ wura ba bi no de ntoma kata no ho no wada. Na ba bi okɔ da ye de ho aso na David hye. Na David nkrofu ya pre David David we dey wanya at all eyes so we dey e die yankopon ka se
0: we dey tamfu be shawo
1: we dey tamfu be shawo
0: why you say open
1: asebu o ho bi be ka kire o se yankopon se na so na nya urade hweni ye di so futu be jepo pet o se urade ka sa kire me se ya tamfu o we fie ya susu jangu wo mo tifi kan hu se ene na eba no enya ni nyina na fre sa ha okotu se eda urade ka se wode watamfo be se wonsa no na David odwene mienu mienu nti wotu asem no so
0: na David so wiwi an okotwa Saul batekalia no
1: na David wiwi an ho se
0: kotwa
1: na okotwa Saul
0: batekalia no
1: na wanka sa hwe obi pe waku no wadwane no watatao na bebi akohye na hwa na nipa no so abetra ho no wafa mu ada na ukura sekan na ugina ne nchan no watumi abọ modena ko twa ne patekeli ano no e die ne sese we de yesa ni mpa se ye wa
0: ko wa finish
1: se wa ko leba committee fu akofa police na we di american police fu osan wa huri amna bim show na osie kire police ni se wa huri no osha amna num na wa bim na wa sha wa chi no abeso ne san wa sa yi

0: ayeti se kuro na wa miandi ye na se na pro na de plaster farm so o pese ko ana sa o pese de etu so wo ba ye bitu a adwaman na sesa utu no ko Isaiah 23:18 to 19
1: was it na oyi na jama mo adi
0: hwe wose ba bibiala oyi wadwama mo adi
1: na oyi na daja so
0: na oyi wadaja so
1: ana me create ne ho fi ne ho
0: ose nyankopon se oyi wadwama mo adi na ba bibiala oyi yi wadaja so rofro
1: ana me create ne ho fi ne ho
0: ana nyankopon se ne create ne ho fi yo
1: se de me create ne ho fi ni nua ho no
0: what wose wadwama mo ne mu a ono nyankopon ne kra na odidi wachi no ti no ho firi ho ti kabu akwa accident ya yetumi fre kristo sa ba bi ekọ no efekura no nem ready say ekwi na makọ parki amani mpa no ai save a ese adwama mo aye gba yesa su fre urade nti na ekọ ska no enim no me de o ba ye urade na moti umu a wosu ohun sa wo no nyankopon no ne kra no
1: eche ne ho firi ho
0: mema bebele wo ho a wo ba bi nti oh wo ba ka taxi driver wo ko fa again ne pepepe ko se taxi no na ebo no ya be parki na wasa be abe bompa ye se o pe foforo

0: yi di waja no wona mi no waja ho meda no dada mo hm ni se se wu wa de pa ndia ho bra ba mo de ba so be fi ase na o mo mo wase no ko ni mu pa pa pa pa hm o mo mo ble o mo wase no ko sha de wa Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: ma
0: o se o se bible no se ma
1: mu tie ma wo fa se
0: wa tie ma wo fa se mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible say o mo mo ble o mo wase no ko sha de wa Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: ma
0: o se bible no se ma
1: mu tie ma wo fa se
0: wa tie ma wo fa se mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible say bo sem kashia ma yakobo pa ko se di waja no nene
1: na we nim ransama
0: na bible say ye nim ransama
1: mu tie ma wo fa se
0: urade mu ma wo fa se mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no nene
0: bible say bo sem kashia ma yakobo pa ko se di waja no nene
1: na we nim ransama
0: na bible say ye nim ransama
1: di kan ya
0: eh Exodus 20:12 ho na urade be se ho to aso
1: Yeni mlansamu a.
0: Ose na yeni mlansamu a.
1: Edikan ya.
0: Edikan ya.
1: Ose wo mu.
0: Ose ya di ade.
1: Ewo mu.
0: Ose wo mu ni se. U be nyina ewie wie. Oh Lord Jesus. So pese u twa ose te yes no. Ba die. Maso dodo. Ose yeni mlansamu edikan ya. Ose wo mu.
1: Ewie wie.
0: Na ewie wie. Edi mlatia ne maba wa nsi wo mu nyina. Wo mu mu ade.
1: Yes.
0: Mlatia ne maba wa ewie wo mu ye nyina mu ade.
1: Na wo na wala
0: sense. Na ewie na watu nyina che. Na wo kokoro 3:20 ya. Abraje wutie samno na wutrojin. Ese wo beshoro no na sewe nda wu muade a wafiase abuade.
1: Sa.
0: Wase se kolektre no 20 no wase. Ose ma
1: mo wase ma.
0: Ba bo wutie mo ma wufa sham. Na wo.
1: Radian.
0: Ba bro. Emra sham eso radian ni ne se. Wo be di waja ne wo nani.
1: Ei.
0: Wo be bu panini.
1: Emu do.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: 1 Peter chapter 5 verse 5.
1: 1 Peter
0: chapter 5, 5. Wase se
1: emofra ho brase.
0: Nti ba tie 25. Wase mo fra de.
1: Mo fra ho brase. Na mo mo fra.
0: Bo ne se san chombe. Na mo
1: mo mo shepa ni fo.
0: Na na fo ta fo nkwala. Wo mo de ye mfa ye ho shepa nyina se.
1: Da bi da.
0: Wase na djobo. Nya 16 years ya no wo tuba.
1: Eh.
0: Ye gele aye di ogusu no.
1: Kani nyina.
0: Ofe no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Kwasi men no wa to atwene.
1: Ompa bio.
0: Akwasi bu ache na da bi.
1: Da bi.
0: Efi ye frena muchiwato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bonsam nana.
1: Yes.
0: Joe Tapoli.
1: Hey.
0: No wo jimiba. Hey, K Kapo. Hey, no lie. Amen. Oh no, okonyim obi ba sa na ma me no de. Akra nkra Jeff you say. Ti ba mon kan che sa kra no yale o so ma se o de no lie.
1: No lie. Hey,
0: adi no lie.
1: Onya de for.
0: Na first Peter 5:5 for say.
1: E mo fra ho brase.
0: O si mo fra ho brase.
1: Na mo fra
0: so. Ni so ya bo fra na wu ade ni ho brase a. Ene tie nsam ye ba wo nche ba. O si sa na mo fra so.
1: Mo ba mo nche pa ni fo ase.
0: Mo ba mo nche pa nyina se.
1: Na mo nyina mo fra ho brase.
0: Pevon.
1: Hallelujah.
0: Ho brase ye ntumo.
1: Yes.
0: Eh wo sa kura bi anya bi.
1: E di bi fra.
0: Discipline.
1: Yes.
0: E kura bi a ba koma discipline ye adwuma no. E kura ni ntumpon da.
1: Da bi da.
0: E kura bi a la ba koma obu anya adwuma wo mu no. E kura ni ntumpon da.
1: Da bi da.
0: Who left from her? One, one more pack of food.
1: Yes.
0: A crawling the toilet. School dining suit in our park. Because of one year, the enemy. Why, you know what? That would have been Bianco Conimari Brano. Lebano Bianco.
1: Bianco.
0: Eti mimi wura krom na se krono emu ma tie ne baba wa muwa dia na mpaifu wa krom onzu muya wa mi wura krono ama wo se sa kro wo musu ba wo muwo mni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye panyi na hye
1: na mo mfra ho brase
0: fra da brase ye ntum
1: yes
0: wo bi sia
1: emu
0: ah o mo blo mo wa se mo mo ko ani mu pa
1: bebre kwa
0: am so ne ani akes ene me wa de buka ne za wimula
1: eh
0: ani e tre mi ntom
1: 7 years
0: jumura se wiria Tuswai.
1: Ose munya mu fra ho brase.
0: Ose munya mu fra ho brase.
1: Mo so mo ho mo ho.
0: Na ba so mo ho mo ho.
1: Every say.
0: Every say.
1: O Yakobo si hanta ko kwai.
0: Yo, o ya hanta no. O jana nu mo sha amen. O pen amen.
1: Eh,
0: sha.
1: Unte menka.
0: O hu mi jamu kra be fele. Unte menka. Every fa no munya we. Na every fa si gana kwita ni sam te se diade.
1: Kosua.
0: Kwame kone na mo resha no wa ba kwame kuma ba wo se. Yakobo ni pia ni ba bia.
1: Eh,
0: Yakobo ye kankan.
1: Nyame.
0: Small boy. Poku wale abelantie no peja kwame nkruma ma kwame nkruma jani firi gana afirifa satam kwa yesi 23 years kura na onchai bible say woni pa wa hantan bebre wase
1: munso mo homo homo
0: bible say munso mo homo homo
1: afi say
0: afi say
1: yakobo si hantan fo kwa
0: obi ya hantan bia no unkwa ni mu da woni so kwa ni ma na urade aso kwa
1: yes
0: because bibi kura ma wo mpo na hwe hwe hwe
1: sisi amponi
0: na se urade ma wo kwa wani ma
1: enye
0: eti o si obi ya hantan bia no urade be si no kwa
1: na oduma obrase
0: ya obi o bra no wase no Ewurade ba ye di ade. Na mo se kese ma wo sa blantie na no problem ho ase. Be se, bra ho ase. Ye ko sha sembo

0: The cross na ko share no fun de no fun ni repu yesu we your ba we ba we be ye nurse ni a o de obi pa ni a wa wo na yesu na ba o jima bia ni
1: yes
0: hey mini a tie na fa bobra pa o na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: o hunter
0: the bible tell me
1: mini wo na nya
0: this me ya hunter na nya
1: o so for dia simi
0: nya ko pon na ro kasa na no pay
1: if say oda
0: if say oda
1: o se ti bre edu
0: o say bible say kasa nchira o say da che if be o ya han ebede ni betu aso ya
1: adu
0: ti nya pon pack wo mu gu ka mu sha wo ku wo gu because no kan wo no ku mo no man
1: sa
0: sa han ta wona e ma so fo eni e ti ton fo ato do li wi e san wi e ma na ma de no agum no ko wa ko ja wo mu twa wo bible say onu nya ko pon no wo han ta ni nya to aso e
1: wo so ti bredu
0: na o se wo so ti bredu
1: na han ta ni no
0: na bible say han ta ni de
1: besun ti ahwia
0: obi oni awo brase o ya han ta
1: obesun ti ahwia
0: bible say she ni pa no besun ti na wo hwia se
1: no bi lani wa
0: na obia no wa
1: be ma ne so
0: da bakoto mini a owira bako be bi abako ko wu ato no so wa mra ho asia wu nya fe wa urade ni
1: sa
0: obia ni aho brase bia ni wu nya fe
1: yes
0: obia ya ho maso obia ni wu nya fe mama yesu me wu fe odidi wi ejwale wi ya one ni me bu okati wa ni wu fe
1: fe fe fe
0: asume si wu nya fe kura wo ni ti nyina peche ni nsuna ku fom Pablo sa hantai ni nya fe wa urade
1: mesunti
0: ubesunti
1: no ahwiase
0: no ahwiase
1: o
0: tro sa de pa tro pa Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 no na bible so ba ma so to aso
1: na ma so ni kura mu ja
0: na blood titio evangelist ban jesa no ko tem no asama ba ma wa je na babo o yakopo de no otisuru no o hwe o ye boni bia me urade ka me ana enka no de no ode ma wo se be ya wan kasa betime die wa blabom oye dwaye a untum ko kese samo so
1: dabi
0: untum nyantie de
1: ebe ka ya
0: wana ebe etu ono o chira o de ye
1: sa
0: o pafa o pe jamu won sha o etu o kase de o wa so betie no wanya de a
1: wetie
0: on
1: cho on for so
0: david chief Micah chapter 6
1: mika
0: verse 8
1: it is yet mo
0: chira o se sai
1: waka de ya chira o
0: unti ena no pe bible sam ka san chira o sai ya ka de ya chira o
1: onipa
0: onipa
1: ni de wade hwe fi o
0: sai chief david pa fro o che ena no pe
1: ya bibia la
0: sai ayi anu mrei anwachin anadwi uti no wade du so uti ka mu na uti kwan a hand time fo no mumla mo wase wase de wade pa fro o che ni o
1: anya de bia la sai
0: ayi bibia sai
1: ade tre na ye
0: ade tre na ye ani ado
1: ani am brasia
0: ani am brasia
1: nu nya ko pode
0: o lord jesus am brasia ni bi o ya hand time bia ni dwaye o mu ye no ne bon sam ne nipa de sani track ko cha ticket na ka mu a wo kasa kire nipa so wu ja koko machine ni o plan a bas bi wo e se friend de be de pia
1: vip
0: o ticket ni wo ni se wa to driver na ka ho na sa bas de di ni din ne ho nam ne nipa si nyese se oho do bi cha ticket o tum ka che da o be si from crowd ape be bi aje so ka che meet hey hey meet why hey ka che o ma sa se me gen so hey ni crowd che so bo ko bo nsam jem che si wo mu se vip na wo nya tram no wo ni se de sa so bi info ka ne ta awoma so pa na sa odi sha ka dia nyam fo bas wo mo mo ni bi ito mo nyam so mo mo fa ni agro
1: how
0: do you say ka so wura mo say o ko da o ko ton digestive biscuit vote quarter say o ko sa na de be si ito no say say as a better for your come ni keke wura dia sha mo say o mo si bro mo ho ase pa via bi no ha na no ba ko bi mi wura mo ba ko bi bi sha American bro for please let me ask a question how you approach am say yes was it please go down I say go down, I told you one. Let him tell you something. I'm in America. It doesn't do all just matter. Fuck you. Me suffer matter. Fuck me. Send him power. We're going to be more tough for 10 years.

0: aware sɛ fo ade ade asa asase no so ma to aso ai
1: na no me nti asase no dia bobo
0: aware sɛ ye nti asase no ye den
1: dia bobo
0: dia bobo hallelujah
1: amen
0: aware sɛ ye nti asase no ye den
1: dia bobo
0: dia bobo gana asase ya sɛ nyina ene ye dua dua ne a dis ye de fertilizer gu asie nyina ye aware sɛ ye ai abasase ni dia bobo ene koko kura gye sɛ de fertilizer gu asie ni nyina firi wayere wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra wompra em pram pram pram pram pram pram pram pram why was written tin tin tin tin tin ya obi di obi yira ti ya ka hwe kire wan pese odi be ya juma mi pe kwotase ni ba ko a kire sai ukoye oba nwa dia this how the kwa so dem ko bon kwa sia kan ya wedding and sana yakopo aji atum mi pe kwotase ni ba ko a kire sai sofo etubi jira na ene eja tobe di obi bam e ma wale ebra ena ni eja enimu ahwe mi si se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokra de mamie beja preaching mi tru challenge bible scholars nina Matthew 19 no wase sai
1: wase aware gya ye hu asembisa
0: aware sai gya ye hu asembisa
1: na pharisifo ne banen chebe
0: so ana pharisifo mbe so ne hwe ye
1: so bi wo hu kwan se
0: obi wo hu kwan se
1: asembia nti
0: asembia la nti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obuase won se
0: ana obuase won se
1: monkey kan ne se
0: monkey kan se
1: efifitiasie
0: no
1: obo oba ne be ma
0: no obo oba ne be ma no
1: Obelman oba no obo won.
0: Belman oba na obo won.
1: Na o ka se.
0: Na o ka se.
1: Yenti no nipa beja neja.
0: Yenti no nipa beja neja.
1: Ni na ho.
0: Ene ne na.
1: But no ko fam na yire.
0: No den ho akwa dia de. Akwa fam na yire. Etu hwa. Ena na yeja wale a. E oba na okunu wale a. Na ya nti awale bia ewa abushi afie no. O hwa enta enta nyina.
1: Sa.
0: Tokwan tokwa bempa. Because o se ena na yeja no. Se mu wale a. Mu firi wo mu mu. Na makope mo hu ba bi atena.
1: Sa.
0: Ti ablanti a wo ti wase wo fie ma ne nya wo de propre. Na kope ba bi patena.
1: Sa.
0: Na unia no ma no begu awade no.
1: Yes.
0: Ta emi ma me pa.
1: Amen.
0: Mini aba wo du kuna kotena busu afie. Bo po foforo. Hallelujah.
1: De bi confusion.
0: Na confusion ba ba ho. Wose na ne eja mo twa mo hugbo mu a. Mo nko na ne eja eka mo gbo mu wi a. Mo te mo hunfiri wo mu mu na mo kope ba bi ntena.
1: Sa.
0: Mo nko ba mo sesen. Makokura na moba puto na mubedia ewa urade nsam.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuaswa.
1: Wasi yenti onuba beje na janene na ho.
0: Onuba beje na janene na.
1: Lo noko fa
0: na yero. Onuba ko bata na yero.
1: Onyina koye honam kro.
0: Na onyina koye honam baako.
1: Ti na wona so nya baanu bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ena na eja ade moma awade awia moye honam baako. Awalefo moye honam ti abrancha ya ma oyire fa ufun kakra. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ababa wa ya ma okunu fa ufun kakra. Adwum bone tie na oba na okunu obi ntumi mfa de yonko fun.
1: Dabi.
0: Cheke urade din na.
1: Amen.
0: Adwum bone ti oba na okunu obi ntumi mfa de yonko fun. Wo so mbe no ba ya ho namba ko. Ablachia wo bo yire ma urade nkasa nkyere wo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sade utumi mu wu ni padua no. Sade urade so kasa kyere wo. Urade wo fa ye bone che no nsiesie yen.
1: Amen.
0: Yeah, ya fume urade wo ye mabo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Fiti sable ye sachira ya dwen. Awade ye. Eye eh, urade amọ se enye problem o. Na su nipa ne ewo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade se ye wade ba titire kan wo ye abufuo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awade ye, oba se ohu so be ukunu gwo sura na wa ba fom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu ba fom a na wo so ade ade, wa ko suru. Na sa kwa negative plus negative wa. Na peja wom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible sa wale saye fo be jira dem wom. Tuaswa.
1: Enti di onyankopon di akabo mu no.
0: Enti di onyankopon di abom no.
1: Hwe na nipa bi anti timu.
0: Hwe na nipa bi anya den.
1: Anti timu.
0: Ene we sa na ne eja etiti awade yim.
1: Awo enti.
0: Ukunu nam nim so wo ske wo. Sa ona hwe. Yesu wa nam kra na opriti priti. Ukunu sa minim sa adwuma no kra ya ne die wo. Sa yesu wa no na. Oh adwuma mu a oyɛ suma suma no ukuru sa private care ya obɛware yɔ de ba yɛ sha nya ne dia wo akɔsia betumi abɛ ma we pa de na sɛ wo kura de wo de kɔfa yɛ bo ankɛyɛ gboga papa bi sɔre ya no de ka ba besia wo gya bɛ ma we yɛ tiri dia kɔ akɔfa kɔa we bible sɛ di onyankopɔn akambom no sɛ yɛ hia wo sɛ yɛ ho kyire wo ɛma nipa biala wo yɛ ohine wo wo yɛ president wo wo ye soft wo won a bible no wo wi ni nyina gu tirimu a bible say e ma obi ara nya de ade entitim twaso ai
1: o se
0: ah
1: ɔka kyerɛ no sɛ
0: ɛna ɔka kyerɛ
1: ɛnti mose ma ɛkwa sɛ nyɛ ɛnya awadeɛ
0: moses ma kwan hyɛ yɛnya awadeɛ
1: wɔse wɔn sɛ
0: ɛna ɔse wɔn
1: sɛ makomade nti
0: ɛna
1: mose ma mkwan
0: sɛ moses ka hyɛ
1: monya mo yere no
0: kogyae wo yere
1: ne fifiti aseɛ no
0: ne fifiti aseɛ
1: na kɛnte saa
0: the beginning genesis 2 no wɔka adam ne yifu bom no awurade adwene no na kɛnte saa o
1: saa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswa
1: eti mese mo se
0: nti mese mo
1: se nya agama agama mo nti
0: wo yira nkobɔ adwama wo kura nkobɔ adwama
1: na se wo gya no a
0: se wo gya na
1: na wo ma ana sa wadie
0: ti awadie m eye adwama ene wo wuo ye beba ho hallelujah se wo yira nkobɔ adwama ye utim gya no wo kura nkobɔ adwama ye utim gya no but opa utim fa wadie hallelujah utim opa utim ye diade e fa wadie because osi yem fa yem fom so nche
1: se
0: de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: na de che na mo mo de che na osan koye bia odia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because osi mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: na obi awo ye adwamafo wo mumu ne de munyi ne ntwe mo ne ni di se de par po babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi awo ye ntata so na se odi woni hu ne ba ko mierum ye sa osa oji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wadi jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete awadiem ye nkan ho ti waso wa heha Romans 7:2 no wo so ba wo sho okunu ase ye de ne kunu mra ye ade achechire no eti so okunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wu di a wonye de ade na so ofa de kunu ati a aya ware sha ye fo na babu so awale sey fosu beja won chefa e wo jata dienum twaso
1: ase
0: aha
1: e ti mi se so nyaja amonti
0: anyaja amonti
1: no
0: bi ja na yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: ma sa wade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awade
1: ni papa
0: wase me yiru mume hallelujah meja no wase awade mikru num wi waja no wase awade etu na okọ wade oso oto bo ase bo mpa ye na ma wani da ho na wo pre na okọ fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se odunam sa kwan ne so jaina bible se waya wale se yefo na obi ala obe wale de tuaso tuaso tuaso
1: e sefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam tia dia
0: na suafo se e urade se sa na onipa ne na yire ntam ti dia
1: na nya anya se o wale
0: ene e urade ene na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya na betimi agi we
0: enye nipa nyina na betimi agi
1: ji wona wode ama won
0: ene won mo de ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: wo won sa
0: ni bi wo ha ya bo ne se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wale
1: wale ye
0: ka e mi ma mi pa
1: amen
0: ye wo bi wo ha de oba kura betumi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo ha de bema bi beto ne nche mfie nu motumi eh eh onfa ho oba bi wo ha na ma ne ni kura ne bema so
1: sa
0: bible se wo onu sa ni pa ne de eni tutufo bi wo urade na ne de ama won se won mo de om nante sa me yanwale na wa wo tin ka se se se wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se ejitufo bi su ho no ma
0: ni pa bi su ho a
1: o so yin ntin wa ye won sa
0: o wo ho a o so no heaven nti won pe se be ma bia be ha no
1: sa
0: heaven nti won pe se o ba bia be de ade e bi no paul to aso
1: o se de obetima ji we no
0: nti wa obetimi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a menwale e wa urade nsem na mom so we are watching some wale na ko buruburu jamai dia urade no we di no nyonyonyonyonyonyo chaka urade dinda
1: e
0: ti wa bia kwa to ama o se untumi sha ho so nti ye di ade
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no for 19 no mami verse 19 what kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wa jana unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aho sa lo ka verse 19 ye di wa jana unani to aso
1: sa wa se di wa jana unani
0: aha
1: Abrante ne ka che no se.
0: Na Abrante ne ka che se.
1: Ba die nwia so.
0: Me die nwia.
1: Die na die na aka
0: bio. Die na aka bio.
1: Yesu ne se.
0: Yesu se ne.
1: So pa so kon kwa mu a.
0: Pa so kon kwa mu.
1: Koto de awo.
0: Koto de awo.
1: Fa ma ahiafo.
0: Koto de awo nyina ba ma ahiafo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ha cheke wura didin.
1: Amen.
0: Eti First Corinthians 6:9.
1: First Corinthians 6:9.
0: Chapter 6 verse 9.
1: Na wonu musa wana won tene no.
0: Bible se, wonu musa wo ma wo tene no.
1: Enko nyankopon hindi mu.
0: Nyankopon che yana.
1: Ma wona dawo.
0: Ma wona dawo.
1: Ajama mafo.
0: Ajama mafo.
1: Abosomsomfo.
0: Abosomsomfo.
1: Awade sayefo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Let us hear ka omo omosoma abosoma awade sayefo ka ho.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Colossians 3 na verse 5 obe ka kire ho. Ana Colossians 5 verse 3 na so be ka kire ho. Si ye ka abosomsomfo a enye kwa ku firi num. Omo omu ja omo yele num na omo omu ja kru num. Omo nyina ya abosomsomfo ti se kwa ku firi num. Ate se antuanum. Adwamanfo nyina ate se saa. mlepem no ye be preach afa dwama mo ho we de nya dwama mo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
2: sa
0: wo se a o mo mo ti nya yakopan die no hanom
2: adwamafo
0: adwamafo
2: aware
0: se ye fo
2: sa
0: wo yire won pra wo kulu won pra me yire kwan nya me yire suba nya me kuru num wi me num sa wo ye basabasa won kwa so nti me ja no bible se wo ko first corinthians 7 1 o se so ko wale na se onni mpo no onyi ni a bible se nya no
2: sa
0: na ono no ntia se se uno uko asole oru susum bosum ji ono no bakwa bible se ne de mane nko ka emi mame pa
2: amen
0: na wo onwate se de be ya wo me ya wale se yani
2: sa
0: hallelujah
2: amen
0: na bible se obi obo wale de ye ja no no oru so ade ade
2: sa wade
0: obi ja de yire na so so ko fa
2: o sa wade ye
0: hallelujah
2: amen
0: abla ba ma no anase wo ba no nko wale ya wo ya wale se ye fo
2: sa
0: so obi jai na yire na okwa wale foforo dia asa oba no a e free a de otumi wale be ma so sa o jai na yire na okwa wale foforo a oba no tum nemom so omum ye no no we wale na so okwa wale a oba oni ni kru ntama tete na omu kusu omu ka asam no na okwa fa bible say dia de
2: o sa wade ye
0: wo se ya wade ye eti Revelation chapter 2 21 to 22 no Revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi atwa dwuma die ne so
2: o se
0: shaka urade din o se
2: na mama na bless e
0: onyakopo so ama bless e
2: on fasa kan firi na jama mumu
0: fasa tra firi jama mumu
2: na so wansa kira
0: wansa kira
2: hwe
0: hwe
2: me dem beto mpaso
0: hallelujah
2: amen
0: bible no bone urade de ombeto mpaso judgment day no wa hwe on e ya ware sey for ne jama mfo hallelujah
2: amen
0: e de tie urade on pesa wa rija ye beba e ma fra ni die o because e dani eja no urade de nkola na mamu no mu na wo se mu titi akra na akra be ye obesuro urade hallelujah
2: amen
0: e tu ko progress 22 verse 6 die ntira urade mpa wa rija ye no progress chapter 22 verse mebusham
2: chaba fane kwa ye mfaso
0: it was say e dani eja no mu no mu nkira bo fra kwa ya onye dia de na wa re sey ye ba mu mu be da kira kora no kwa
2: da bi
0: etu hwe nkwara aye stubborn nyina awori jaye na man kwara aye stubborn
2: sa
0: nkwara street children sa ba nyina afira awori jaye
2: sa
0: papa ndi mame ni jaye dadadada
2: na
0: kwani ye mama so wo subi wo yemu aye nkwasi asu
2: so jaye me dia
0: wono oba ni jaye a
2: nkwara no so ene me hwe
0: o kupo be show rough hallelujah
2: amen
0: oba ni jaye wa mane nkwa ni ba bi nkwara ni ye wo dia
2: e wo dia
0: urade be shira wo papa papa sa brandie oyire ja wo na okọ na wafa wo ma na wo hwe won shanka wo papa apa
2: amen
0: wo se kira bo fra kwa ye wo mfa so
2: na so onyini a
0: onyini a
2: wo mfire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obehu ne ba osori na onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
2: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
2: sa
0: shanka urade din
2: amen
0: ate eti oba ane ba ma kira ba fra kwa ho fa so
2: na so onyini a
0: onyini a
2: omfire
0: ho e no kristo okje first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fan kwala le bi ene mato aso
2: sa peter u medika ne nyansa o se oyire no mo bra pa
0: bible se eyire no mo bra pa
2: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
2: mo mle mo asema mo
0: ara hallelujah
2: amen
0: awurade mpa ware se jo se eyire no mo mle mo asema mo amukunu no
2: sa
0: to aso e
2: na se bi no manti asema no so a
0: na se obi antie nyankopa asema
2: a do wa fa oyire ma abara papa papa
0: ni ba wo ti fie mu no ya hwe wo e se de woni wo kunu sitie e se se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
2: sa
0: hallelujah
2: sa
0: ene de christopher ma pa awade efie bi mpa obi tum kasa asema se ne yire nti me wale da
2: me nkwa sore da
0: to aso e
2: wa se se obo hwe ma bra ba
0: ho tie so obo hwe ma bra ba ho tie so
2: o osuro mu
0: o wo osuro mu
2: na mo mama hyehyade nya hunama
0: ni mo mama hyehyade nya hunama ni die
2: masawo
0: masawo
2: sika hye
0: sika hye
2: na ntade hye
0: empatiane dressing dressing emfa ba wade ne nkosi hweto aso e
2: ne mo ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa wade a ye de kopa hunyade e hallelujah
2: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ne mpa bo akota tie ti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wiase hallelujah
2: amen
0: oba be sie tumi ko tontoma less by 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie ko tuan college school fees o se mo mamo
2: sana sela etie abraham efere mi
0: sana sela etie abraham
2: efere mi wula
0: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
2: dada
0: black kojo wose wo fere ni wula aha
2: ono na se moye papa
0: ene na se wo ye papa
2: na mo suwa hundie biala
0: wo suwa hundie biala
2: wo ye nema
0: wo ye diade
2: mo ye nema
0: wo ye nema itukwa Ephesians 5:25 na ye nkan ho kwohwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose akuru no so monno mo yire no
2: sa
0: said the Christ also does that for no. No, they don't have my mind. Ablantia, y'all do it. Y'all go crow it. Kasa mpachina wu yire.
2: Oh.
0: Bebe bitum biena no. Mekra meba walo kra no. Na, majuli ya me. Me hundia ye ya mkoye o huwadie. Bema kwa siya. Ka emi mami pa.
2: Amen.
0: Me hundia ye ya. Mkoye o huwadie. Kro kro yire kasa mpachu ni trim. Ema pa kro kro. Na mama so pa kro kro. Ye mi abin na ba kro kro awale fo mo ka se pam mo na wade na ngu
2: bi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade ya mom
2: sa
0: na ye ngu na ye nkyre kwa ya nkwala nge dia de na wade na gu no e be ta na mo no mi anu atete nkwala no
2: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se be trade yo no
2: chemudu ba ko
0: wose sei
2: Abafulampo wode nene ye ne hu no
0: yede nene ye ne hu no
2: se na de ye beye yia
0: na de ye beye yia
2: na atene
0: hallelujah
2: amen
0: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha akwara wei suban she ne wo mo she etia no
2: sa
0: agya te sankole ena te nkline akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
2: enye yi
0: hallelujah awadie na gumo obi apai ni wei
2: sa
0: enkola etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu ankedua akabeti pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se we gawo baby what promise wo baby what promise sister bi what promise blabi mini aba bo madrese so nwale ya we gawo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wose akurampo yade ne ye na ade ade
2: aboframpo ne ne ye na ehuno
0: ehuno afi ehuno wi a ne atretena kora no
2: sa
0: ena ne agya na ebetena sia atretena kora no shaka urade dinda
2: amen
0: ne atete akora no na chadio bi ewo Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
2: Proverbs 17 verse 21
0: wose sei
2: wose dia owo okwasia no
0: bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na uwu akora ma ne beye kwase a
2: de uwu kwase a no
0: aha
2: onya awrehu o
0: a wo bete ne yache wo ba wakonum wi
2: yes
0: wo ba na akobɔ kro no aye kunu no bible say ena ne agama ntena sia ntete mu mayie na se wo kɔ wo kwase a
2: onya awrehu
0: o onya awrehu akora ne benyi no wakɔye kɔ winhyani hallelujah
2: amen
0: twaso e
2: wase na anije biela ni ho ma ejejentue agya
0: bible say anije biela ne ho ma ejejentue agya na nsana akola be ejejentue no na kase na ne agya ntiti wo mu ye
2: enya bra ma no
0: ene ye ntia ye ma o
2: dabi
0: ye frem kwala no junior ene ye junior junior senior ene ye senior senior
2: mame ya
0: mame ya
2: eurama
0: mama eurama dress mama dress hallelujah ye frem kwala no ma kwala na ye tabata ele obi dia obi bo
2: dabi
0: tane no ye bodi ya yetume chew ne a show ye wi ade akorporto a chiro papa say bodi say no aye nti a show na papa sa shwa ka ho ene ba tan kwa sia etume ko ebo boso ko school ko one ne pa teacher say so nim na do sa kemi bible wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
2: amen
0: awurade wɔwo saa abaatan no mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ Proverbs chapter 10 verse 1
2: nhyira nnome
0: bible sɛ nhyira ne nnome
2: solomon mabusɛm
0: solomon mabusɛm
2: ɔbanyansafoɔ
0: ɔbanyansafoɔ
2: ɛma nagya anigye
0: o ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
2: ɔma nagya anigye
0: w'ani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ sukuu ahwɛ no akora bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ɛna wana w'ani nye anaa
2: onigye
0: ɛti ayɛ na under 20 blastafoɔ bɔbɔ no sɛ wo ba ne makelesia no mu a akwani nyi ana
2: ne bagye
0: hallelujah
2: amen
0: ɔso ɔbɛnya wotete ɔba ma ne dane wonyansafo a wankasa wani bagye oh wani bagye
2: na ɔbakwasea yɛ ne na
0: wrɛ ɔsɛ yɛ papa no ma anwo yɛ ne ɔmo wo yɛ ne ɔmo anhwɛ ne ɔmo di awale dodoɔ ɛwo ma 24 ne 28 ɔmo tu yɛ gu yɛ no ɔwo sɛ ɛna ɔmo ho kyere ɔmo pa because ɔmo anhwɛ na yɛ tumi aboa wɔn
2: ɔma yɛ mɔbɔ
0: me nya mɛma wo na so bi ne hɔ
2: yes
0: ɛno na ma mɛsua nya sɛ sɛ ɛwɔ sɛ me so me ma ma wowɔ no meyɛ dɛn
2: hwɛ
0: wɔn hallelujah
2: amen
0: toa so ɛ
2: ɔbanyansafoɔ ma n'agya ne gye
0: ɔbanyansafoɔ ma n'agya ne gye
2: na ɔbakwasea ne na awerɛhoɔ
0: na ɔbakwasea deɛ tam biara ɔma ne na awerɛhoɔ kyɛ asɛm bi Proverbs chapter 29 15 Proverbs 1 chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛne obi tumi de abanoma ɛkɔ wale wɔ bi ɔma kwan ma yɛnte abanoma no akora ne deɛ anya wo bɛnti na asɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm wɔ Proverbs wɔ chapter 29 verse 15
2: abaa ne animka ma nyansa
0: bible sɛ abaa ne animka ma nyansa nti akora wo gyimi ahwe no
2: yes
0: abaa ne animka ma nyansa toa so
2: na abɔfra wato ne sraha no
0: abɔfra yato ne sraha
2: ogu ne nanim ase
0: nkwara ne bɔbɛ yato wo mo sraha
2: pɛhwi
0: yɛntia wɔn ɛna ne yɛgya te baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro
2: eh
0: hallelujah ono ni ndi agro obese so nkwase agina gu ani mase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sra ha no
2: ɔma ne na
0: anim gu ayɛ de ade ɔsɔ woto akora saa na wantete no a wo ne w'adamfo nam ɛne waka kyerɛ wo w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔsea afei no a wo na wogyina hɔi w'anim atwa sii ɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no ɛ sɛ woafɛle hyɛ ka awurade din bɛsa menti ne sɛsɛe
2: tenetene wo ba
0: nti baabrɛ sɛ ne saa ne nti no woyɛ baatan a tenetene wo ba
2: wɔma wahome
0: na wɔma wɔayɛde ade wɔma wɔ mo hwɛ wɔ mo ma ma ɔmo kɔ sukuu wankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛsi fie atɔ kasa ma wo a wɔmo lelas hwɛ wɔ mo sɛ ɔmowu ɔmɔmɔ wɔma nhwɛ wɔ mo ma no hwɛ sɔfa yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔmo a mohwɛ wɔ mo ma no wɔ mo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na mame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔde onya wobɛma wo ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me na a na sɛ wale sɛ yɛba w'adwene mu a hwɛ yie papapapapapapa nkwala ne awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wɔka hɔ tenetene wo ba na wɔama wo ade ade wahome na wɔama wo kra ade ade anika Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14 aha
2: ɛmfa atenatene nkame abɔfra nti
0: baabrɛ no sɛ ɛmfa atenatene me nkame abɔfra
2: na wode aba ahwe no a
0: na wode aba ahwe akora a ɔngu aha
2: so wode aba ahwe no a
0: na wode aba ahwe no a
2: wobɛgye ne kra afirasɛm
0: ado wobɛgye ne kra ade ade afirasɛm ado halleluya
2: amen
0: solomon david yi bɛwu no ɔfrɛ ne ba solomon ne wɔtu ne fo chronicles hɔ
3: wotie
0: ɔse me ba meekɔ soro awurade wo nyankopɔn hwɛ na kwan so yie nanti awurade akwam na awurade wo nyankopɔn ade ade ahyira wo ɛna baatan sɛn ɛna yɛbie yɛano ɛtu yɛba fo sɛ yɛba nsuro nyankopɔn halleluya bible sɛ ɛmfa tenatene nkame abɔfra na wode aba ahwe no a ɛnɛ international school bebree yɛyi ɛmaa afirim halleluya because tikyɛne no kɔhwe akora no a deɛ maame ne papa ne bɛba bɛyɛ no nti akwara ne nsɛyi a ɛno ane sɛ wɔnsɛe wɔ sukuu nkwara no so ɔmo mmerɛ bebree ɔmo di no wɔ sukuu mu o nti sɛ tikyɛne no antea wo ba no a na kyɛ sɛ ɛno ano no nti wɔ sɛ akora yɛto no sraha no
2: ɔmame anim ase
0: halleluya
2: amen
0: toa so ɛ
2: ɔsɛ na sɛ wode aba hwe no
0: bible sɛ wode aba hwe no
2: ɔwu ɔwu wode aba hwe no a
0: wode aba hwe
2: no agye ne kra fira
0: samando na ɛno ansa na wogye akora ne kra fira samando ɛna abataa bebree nhwe yɛ ma nti yɛma nom bebree anom wii ebinom akɔ yɛ akɔnwensafo awu ebi abɔ korɔ no yɛkye wɔn yɛku wɔn ebi da prison halleluya toa so ɛ
2: ɔse meba sɛ wakoma hunu nyansa a
0: ɔse meba sɛ wakoma hunu nyansa a
2: makoma bɛtɔ meyɛ
0: makoma bɛtɔ meyɛ
2: yɛla nso m'ani bɛgye
0: manso m'ani bɛgye
2: na mesɛ waho bɛsɛpɛ no
0: na meho bɛsɛpɛ me
2: sɛ wano ɛka deɛ tene
0: a sɛ woba pa agyina ko pagyani no wɔkɛ nyankopɔn asɛm
2: saa
0: wobɛgyina yɛfa ne sɛn ɛyɛ mp na ɔgyina parliament na wɔkasa wohu ne sɛn halleluya mame bi ka kyɛ m ɔse sɔfo sɛ mema nsia ma wowɔ no anka mu mmienu kora te sɛ woa anka meda anka meda ebia yɛwi nomfoɔ me kuro ne mewo nkwalaa no a na ogyae me enti manya bɛma bia mana ntere meba no saa berɛ no so na mema no wɔ age bi mu a saa berɛ no ɛnyɛ ɛna ɛna tete because abɛma 18 16 14 ne 12 deɛ saa awadeɛ ne nwuiɛ a ɛwɔ sɛ ɔmotumi yɛ deɛ ɛyɛ ka ɛmema me paa because 18 16 14 20 hɔ no ɛnyɛ ɛma adwuma o ɛhɔ yɛ mɛma adwuma sɛ ɔyɛ abaayaa o sɛ ɔyɛ abɛma o ɛhɔ yɛ deade mɛma adwuma ɛti toa so
2: verse 24 no ahurusie na wɔtene ne ni agya bɛdie
0: bible sɛ ahurusie ɛna wɔtene ne ni na agya bɛyɛ
2: deade na deɛ ɔwo nyansafoɔ no
0: bible sɛ obi biala a ɔwo nyansafoɔ
2: no gye ne ho
0: n'ani gye ne ho
2: ma wɔagya ne wo na ani nye
0: bible sɛ nti ma wɔagya ne wo na ani nye
2: ma deɛ ɔwowoɔ no ani ahurusie
0: halleluya
2: amen
0: ɛna no hwɛ proverbs chapter 23 no ɛhɔ ne akɛe no proverbs 13:24 wakae hɔ proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
2: verse 24 no
0: aha
2: ɔse deɛ ɔkora nabaa no
0: bible sɛ obi a ɔkora nabaa
2: no ɔtane ne ba
0: yɛka sɛ wokora baa obi a womfa akora aba ɛnyɛ de ade
2: ɛnteɛ
0: kora wokora no tembia wokora baa no halleluya
2: amen
0: wonhwɛ wo ma wontire ne wo ma wɔse deɛ ɔkora nabaa no wotaa no
2: ɔtane ne ba
0: ta koraa no wonɔ no o halleluya
2: amen
0: sɛ wontia kora a na no nkyerɛ sɛ wo
3: berɛ wo ho ase ɛhyɛ deɛ ɔde adwuma ama wɔ berɛ wo ho ase hyɛ deɛ wote ne nkyɛn berɛ wo ho ase ɛhyɛ wo sɔfo panyin ase berɛ wo ho ase baabi biala awurade de woahyɛ no manya akɛse sɛ mo hɔ berɛ wo ho ase na bible sɛ awurade ɔma ahobrasiɛfoɔ so na ahantanfoɔ deɛ ɔblɛ ɔsi wɔn kwan nhyira nka
4: awurade
3: sɛ woblɛ wo ho ase a awurade bɛhyira wo yie papa wotu obi fie a berɛ wo ho ase ma wo kasa anyɛ dɛ ma wofie wura mpɛ woahyɛm nti asɛm no yie paa berɛ wo ho ase ma baabi a wɔ adwa obi adwuma no a woyɛ a berɛ wo ho ase yɛna footballfoɔ wotumi yɛ adeɛ bi ma no yɛ me fɛ bohu sɛ coach no kasa kyerɛ no a na ɔde ne nsa gu n'akyi nhyira nka wura football nti fifafoɔ m ayi paa yɛ
4: respect
3: wɔm moto nhyira nka wura nti wobɔbɔ na sɛ wonyɛ discipline a wontumi mmɔ bɔɔl nkɔ w'ani
4: wontumi mmɔ nkɔ baabia
3: fifa ne rastamanfoɔ m moto yɛ baako rastamanfoɔ ɔmayi yɛ respect nhyira nka wura saa nso na yɛfɛ sɛ football so fifa nso wɔm moto yɛ
4: respect
3: nhyira nka wura weibɔ nwom bi ɔsɛ respect yɛfɛ sɛ rocky du ne nwom ne fourthne third album ɔwɔ nwom bi wɔ so ɔsɛ respect nhyira nka awurade
4: amen
3: baabi awurade de woahyɛ biaa no mia wo ho no ahyɛ hɔ na bɔ mpa yɛhyerɛ awurade na fa nokoredie ne adwumaden fa hyɛ hɔ na awurade a ɔbɛpɛ gya nnipa no ɔno nso bɛpɛ gya wo awurade a mo sɛ yɛwɔ berɛ a yɛde hyɛ wɔ nnipa ase wɔ hɔ a yɛwɔ berɛ a onipa bi nso bɛhyɛ w'ase wɔ
4: hɔ sanet
3: halleluya
4: amen
3: ti na tie ne yie paa nti 1 timoteo chapter 6 verse 1 to 2 no ɛka asɛm bi
4: 1 timoteo chapter 6 verse number 1 and 2 atifi asɛm no ɔsɛ nkoa na nkoa dodoɔ a wɔwɔ nkonnua aseɛ no
3: nkoa dodoɔ a wɔmwɔ konnua
4: aseɛ mu wɔn wuranom
3: wɔmmu wɔn wuranom
4: sɛ anideɛ nyina se won.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: En kwa wo mo she konuya she.
4: Mu wo mu anum se anidi enyina.
3: Enye dua bi ne yabu e na wo sha ase.
4: Da bi.
3: Nemum. Wo ye mate ya. Wo she driver.
4: Wo she driver se.
3: Obey the instruction.
4: Sa.
3: Ishiran ke ura.
4: Amen.
3: Bro wo ho ase. Pa. Foka na mate ne driver dwagu anya sam ketu akura. Uti bifia dro ho ase
4: fama ofiewura
3: enwo fufu wo cement so ho ana obewo
4: mhm nyawo na osi dan so bepo pese wo sei no
3: abrosan so tia ne panyan panyan panyan ifiewura tirem ho ana no ho ana no osi fiewura ya wa wi o ne ye boso man kan kyina me sama mo ngwo fu osi fiewura wo kyerɛ wo dodo ye mre ai yo kwa de wo si fie Ejan wo hwete sa adaka. Obekuruma no abepɛ cassette ni bi ato no abie bulum. Ten okroku kim. Omufie wura.
4: Efie so nsi bi so.
3: Ishanke wura.
4: Amen.
3: Ti okroku no wo de adwene ne nkɔta wo fufu adie wie. Ishanke wura.
4: Amen.
3: Efie wura kra wo nti bi ma no.
4: Dabi.
3: Owia no abegyina balanda so na efie wura wo toilet key no wo him.
4: Efie wura betu.
3: Ti na ti ni ye pa
4: sanity
3: ma wadwene nya adwuma ni pa mo hyehye hye nkofo ase mo mrɛ mo ho ase o ma de o hye na se no kasa dodo o teti no dodo o papa do wakɔ wale wo ba foforo fa ne so maame na blɔ ho ase
4: fa ma no simple
3: because o maame o wo wa nkɔ beblɔ
4: ho ase blɔ ho ase ma no
3: adena O papa ba wale oba foforo no de wakwa awade ase na kura ketwa o mlo ho ase
4: so se nyene maame no
3: be yesa gu papa wade Hallelujah.
4: Amen.
3: O papa so pene yiri enti wa hwe the best way ni say ada so ba dwene ho ana so ba twene na yase ho Isha gura de
4: Amen papa
3: enti uko nya papa wata no no no zibi man kam so so
4: ani uko yate
3: na yase ho
4: ani okɔ ya
3: cha na wo wo tikwa mu akɔtena wo nana nche
4: an okɔ ya cha
3: wo kɔ na wo nana nsu ni bi ne nsantumi nsonso
4: sanity
3: afi no wa jinsamu bro ho ahyema wo papa yira wo ne ne tim
4: sanity
3: bro ho ase oh wo fa kɔfa wa betena ne nche wo nkan ha befo wa betena nche sa mankese ba bia wo fa abefa wa betena wo ba wo fa ne ne yire ne ne mate kama Uba ye within a short time we take you confession of you.
4: I say if you ho nyina.
3: Oke kan wo fane na yiri tiri bom sa. Oni aho blasie ketiketike.
4: Dabi.
3: Confirm. Hallelujah.
4: Amen.
2: Okay.
3: Ya sem ni ye pa.
4: Ose ne kwando wo konu ase ye no. Mu wo nyanu.
3: O bra bi adwuma. Na do bla panyini ato ano. Ususu se o bla ye mu nyina mu nu enti. Uni apanyi na oda adwuma na no ntumi ompesa obebra ho ahia ma ne ketiketiketi Osiru mofra na wo mushe koni ase no
4: ose mu wo nwanu se anidi enyina ase won
3: aha
4: ose na onyankopon din ne nchirekire ho no hu awura
3: nshake awurade
4: amen
3: ose nkoa wo mushe koni ase no
4: mu wo nwanu se anidi enyina ase won
3: hallelujah
4: amen
3: mu wo wura no Ai sasa modi anidi kese ya de en.
4: Ema won.
3: Ti asem ni ye pa.
4: Ose. Na ma wona wo wuranom agidifo no. Emu wona ni ntia.
3: Ishege urade.
4: Amen.
3: Okoje womo a womo wo wuranom
4: agidifo.
3: Ti se agidifo no.
4: Emu wona ni ntia se woye anuanom.
3: Ti eni ye pa.
4: Ai.
3: Enya wadwe se bla na wo shana se no. Bla na wo hyena se no enye wadwene se bla na wo hyena se no ishage urade
4: amen
3: enye wadwene sa se bla na wo hyena se no oye wunu yanti ombla wo hwase mo
4: sa ose ma wo mu wo ngwa na gidifo emu wona ntia se wo ye onuanom na mo wonso mo yie
3: ti wonu akura na woni ne ye adwuma
4: ose somu yie
3: ma me ba ko papa ba
4: ose somu yie
3: ba bo ne se bro ho ase na somu ne yie
4: sa efrise
3: efrise
4: wona wonya yie no mu bibi
3: hallelujah
4: mo ye agidifo ne adofo
3: hallelujah
4: amen
3: unu yankasa kura ni nifiti mame bako papa bako
4: wase sumiye
3: babro nese sa wushen nasi nese u sumnua
4: sumiye
3: atya semno
4: sa
3: ne bre jumenti ye ne bra yiriba kebiya
4: wale mfini kura ha omunu sanitye
3: omfa nye ju
4: ndabi so si wede fiya juma
3: o bre juma kura na wase wushen ni
4: sa
3: jume kache ne bra yirise ura uwe adwuma ma me menye ho ho
4: nda bi hwe die
3: me bra pa na wa bi adwuma
4: an
3: enti wuntimi nye me sa abofra tieni efa abofra bia wo hyeso mase a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
4: sa
3: ah madafu bi jo otos pa pass mazi one ne wofa hallelujah
4: amen
3: ne wofa na ne wofa fa na abofra kitikitikitik spare pass no yiwe no yiwe no yiwe no yiwe no yiwe no ofa hwe ni din sa se ah jo me bi store ni bi ama eno ano no bi e bi ma no koto no o magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa yo defo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade e kura se bi ablante ni si bre no ho ase ne nani mu tinti
4: ah
3: o taade e kura wo gina ho che
4: sanity
3: e nipa egu ho no we di sika nam wiom we di we nam ben
4: mo ba mo ni nyina nam
3: e shanka
4: wo amen
3: che asambi ye fa aho blase di onipa kwa che
4: sa o se na we na che chere won na tu won
3: and bible say we na ye nchere chere wo
4: na tu won ho fo
3: ye ntu fo what ya sham no
4: sa
3: aba we abi kotena obi nchan Genesis chapter 16 verse 1 down.
4: Genesis chapter 16
3: verse 1.
4: Number 1. Atifia sem ose Hagar ne Ishmael.
3: Hallelujah.
4: Amen. Ose Abraham Sarah unwo ma no. Na o afena bi a ye Misraim ni.
3: O afena bi
4: a ye Misraim ni.
3: Ene ya beka sem maid. Na o firi Misraim.
4: Ni ni Hagar.
3: Ni di di Hagar.
4: Na saka chira Abraham se.
3: Sala ka chira Abraham se.
4: Ke Awurade si ma wo ho kwan.
3: Awurade si ma wo ho kwan.
4: Enti kwa ma afena nchen.
3: Kwa ma afena nchen.
4: Ebia menya ne ho ma.
3: Ebia menya ne ho ma.
4: Na Abraham tie Sara.
3: Na Abraham tie Sara.
4: Na Abraham tena kena sase so firi shia du no.
3: Aha.
4: Abraham yere Sara fa na afena a wo ye Misraim ni no. De ne ma ne kunu Abraham awade.
3: Sa.
4: Na oko Hagar ho.
3: Aha.
4: Na wanyinsan ye.
3: Aha.
4: Na wo hu sa wanyinsan no.
3: Na ohu sa wanyinsan.
4: Obu na wura no nimtia.
3: Yes.
4: Na Sara ka chire Abraham se. Amen.
3: Tinyisa ne ba no susisa one sela.
4: Ah, one ne yepe, one ne wura ne yepe.
3: Sana blanche bi fira kurasi abetina hanu ma. Onya 20 million account mu.
4: Oni
3: mso one ne brab, ne brai.
4: Ah, onya handan ponie.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Ene ne bless you aduane kura, ne brai bi sure aduane a. Ompeso obo.
4: Eh.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Si no ma na sele brai yi ne brai. Cheti bi enu beguma no wacho
4: wo beka sasa onsi
3: ti ni yefa be bi awurade ni wahye no bro ho ase na hye ho
4: sa
3: na be bi awurade akwa wahye no so wan hye ho na ofo so so be pia
4: waso be yeshi ro
3: ye wo nkofo a awurade di wo ma hye be bi o ma mlo mo ho ase an hye ho a hallelujah
4: amen
3: tem bia meta meta me chira wo sey ufiri be bia o se be bia wa firi no ufiri ko wanim
4: sa
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: What we say? What free ho? Ama. Baby ana wo no. Ukoye no. Wantimi an kosurance ni baby ana wo no a. I just say wo move wrong place.
4: Aye. Wrong movement na why and mistake is here pa.
3: Because Blancopon wo nshira nimpa e mechire.
4: Dabi odo ko ani mu straight.
3: Nshira nimpa ko ani mu.
4: Aye.
3: Nshira ke wura.
4: Amen.
3: Ti asem ni ye.
4: Pass.
3: Na blo ho ase
4: sa
3: ba wura ebre ne du na sa wura de na yi wu firi ho a ubo wo se ba bi a wo be firi ho a wo be san kɔ no wo be kɔ wani masne aka ne ba bi a na wo
4: na wo no sanity
3: nsha ga wura de
4: amen ɔse na wo hu se wanyin san no
3: ohu se wanyin san
4: obu na wura na nimtia
3: hallelujah
4: amen
3: ena mlanche ne maba wo bi firi se wanya wo ho
4: an
3: eti sese die wawie
4: sa
3: umuni pa bia ti asase no na ebre ba sa no
4: osana sala ka kire Abraham se
3: sala ka kire Abraham
4: asamboni na wadi
3: asamboni na wadi ni
4: wadi ni da wo so na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyinsan nti obunya nti ya awade mu mini wo ntama ten
0: sa
4: en abraham ka che sara se hwe wafra wo nsam ye ne se de eya wani suo
0: sa
4: na sara bre no ase
0: na sara ye den
4: wo bre no ase na odwane firi ni nchen
0: na odwane firi ni nchen
4: na awade bo fuo hunu nsuo no ni wam
0: ofiri ho a okoye no
4: awade bo fuo no hunu nsuo ani wabi hu asere so so akwan so nsuo ani wabi hu na wo ka kire Yega, Sara afuna no.
0: Sara afuna se.
4: Ufri hina wore koyi.
0: Hina wo koyi.
4: O se.
0: Mhm.
4: Mi firi mi wura Sara anim na mele dwane.
0: Hallelujah.
4: Amen.
0: Mi firi me wura Sara anim.
4: Ana mele dwane.
0: I just were moving wrong that wrong place.
4: Wrong movement na waye no. Na bale bofo ne ka chere no se.
0: O so koyi no na dwane kra ho odin wo sere no.
4: Sanity e. Nsuo mponya bi na wanom.
0: Nsuo ho odin.
4: Mhm.
0: Eti na ebra Yakobon de be yi na firi ho no.
4: Na tam ne nsuo ye. O pre ne ho.
0: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
4: Sa.
0: Oya se urade do ho urade be ma ho akire wo
4: sa
0: je ni e pa ablantia wo de sa agbo wo bla wo se waso aye
4: se se se wo twi kra ma
0: me se se urade yi wo firi ba bi de wo ko ba bi a wo ko soro sina ka ne ba bi a na ho wo
4: sa ne tie
0: urade yi sira ni pa nko fo mo
4: nda bi
0: ti ba bi a wo firi ko oye no ba bi a wo firi a wo ko oye no se wo wo se ho no de na wo wo dada no na why destiny baby a wo ene ya
4: and na why wrong movement
0: na wo say why a big mistake
4: sanity e
0: as say baby a wo firi ko ya no e ho e destiny ka ni baby a na wo no eno na firi awurade
4: ah
0: awurade amfa ni pa bi a nhye ni pa bi a sese ni pa ni akwa nsom ne sa kofem
4: da bi
0: ni pa ni be wo firi
4: wo bre so be yi wo firi ho
0: duro bre bi a awurade yi ni pa o say o ma mo buroni so efiri futurum nshaka urade
4: amen
0: na oyi mo buroni so efiri sumna so nje duru ba bia onipa bia ahye no urade to ne bo ase yi ni firi ho epegale na mo mse wa mla wo ase na wo de opɛ wonyansa ne wonimbie ene ahomaso efiri ho a obrɛ pa
4: sa waso ye sherof
0: enti efe asam no kosi sɛn
4: o se na wo kan se hega sarafna
0: hega sarafna
4: ufri hi na wo ba
0: ufri hi na wo ba
4: na wo ko hini
0: o kwa hin
4: e na o se ni firi ma wura sara ni mmele dwane
0: hallelujah
4: amen na bale bofo ka che no se
0: abaya packing a bag
4: m
0: ahoma chi ya dia dia na wo fa yire titi
4: ah enti wo ko
0: ha
4: tam ne so be sen abawachi
0: wo ye me masam na wo fa yire kan
4: he o mira wati kwa pa
0: tam na wo fa yire kan
4: he
0: Ishaka urade
4: amen
0: Udi dia wo ho ho nchansi
4: no go kan wati kwa pai he
0: Onu wo fayere neti Udi dia wo ho nchansi Hallelujah
4: amen
0: Obi a wo wo fayere neti Onu wo bla pan yire neti This ye nyane wa sa na ko ho nchansi
4: Ai apra kwa hwan edia ma no
0: Mu atwotwo wa ko she jaro wo agbo hwini sa ate se koto Abade na urade ashira
4: Unye nshira biara.
0: Isaka urade.
4: Amen.
0: Tie na tie ni efa.
4: Na urade bofo ka kye ne se.
0: Ene urade bofo ka kye ne se.
4: Sanko wa wura no nchan.
0: Sanko wa wura no nchan.
4: Na ko blo ho ase.
0: Na ko blo ho ase.
4: Se
0: se se. Ebra e wo se odi firi ho no.
4: Ta mi nsun yi. Sa.
0: Bla. Ebla wo se odi firi wo fa nchan su yi o.
4: Ai.
0: Ebla wo se odi fiti odi Kyo ho firi sister ho swing.
4: Ta min sum ma.
0: Ebla wo sa wo di fiti adwuma mu no.
4: Nya ntoboase ye.
0: Wo di firi. Ebla wo sa wo to wo di kek driver ni ka wura ki kwa ma ne nsoin.
4: Ai, wo pure ho wa sumbe ye shi.
0: Driver ya ke se sama ko to ki sum. Na da e ka wura isu mu se kiku.
4: Se sima sin ye spare crab.
0: Ye yes ni.
4: Spare crab.
0: Se license kura wu.
4: Ai, spare.
0: Okori ni ukraye ne ni ha.
4: Spare crab.
0: Okori ni wa onye adwuma bi amfa.
4: Sa ne tie.
0: Amla wo ase ahye ho.
4: Sa.
0: Eja ga urade.
4: Amen.
0: Eno ti station na we no dua wan shibi. Coins. Ye proma no we to agura no aso half no agu. Ogbu su osusu mu.
4: Ai.
0: Otimi bu ma de to agura no kura ye mshe.
4: Na no kura pona wa sura chiri na ma no.
0: Hallelujah.
4: Amen.
0: Eswa ka ni wa na na wo